Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Balita pang alas 6 sa ating huling araw ng Hulyo 2026. Welcome at magandang umaga po mga kaibigan. Ito ang inyong Good Morning Philippines. Kami po ay naghahatid ng mga balita mula Pilipinas tuwing kalahating oras. Narito ang ilan sa mga maiinit na balita today, July 31, from the Philippines. Kinundi na ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang inilabas na status quo ante order ng korte para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag na minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay San Fernando, labag sa labor code ang naturang kautusan ng korte. Paliwanag ng abogado na kasaad sa Article 126 ng Labor Code na walang hukuman ng tribunal o iba pang entity ang maaari maglabas ng injunction or temporary restraining order laban sa mga proceedings o desisyon ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Itinakda rin anya ng Article 123 ng Labor Code na ang mga apela kaugnay sa wage order ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment. Sa ibang balita, tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na mga traidor sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa pagkakulong ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa pagsasalita sa harap ng mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na hindi makatarungan ang patuloy na pagkakaditine ng kanyang ama. Iginit din niya na politika ang dahilan sa pagkakakulong nito. Muli ring nanawagan si VP Sara para sa agarang pagpapalaya ng kanyang ama. Iginiit ni Duterte na hindi natutugunan ng dating Pangulo ang mga kondisyon sa ilalim ng Rome Statute para sa patuloy na pagkakaditine.

Samantala, naitala naman ngayong araw ang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City at Mandaluyong City matapos ang malakas na buhos ng ulan. Kabilang sa mga binahang lugar ang EDSA, EDSA Main Avenue Northbound, EDSA Kamuning. Ayon sa ulat, karamihan sa mga kalsada ay umabot sa

0: Water deep na baha na tinatayang nasa 8 pulgada habang ilan naman ay half gutter deep o 4 na pulgada. Samantala, inspeksyon naman ng Department of Public Works and Highways ang drainage ng Espanya Boulevard sa Maynila matapos itong bahain na naman kamakailan.
1: Dekada-dekada ng notorious ang baha sa Espanya Boulevard sa Maynila, kung saan minsan pa ngang may nag-jet ski dahil sa lalim ng tubig. Pero hanggang ngayon, pag matindi ang ulan, nalulubog pa rin sa tubig ang bahagi nito.
2: 12 anos pa lang ako, nandito na ako eh. 66 na ako ngayon, bumabaha pa rin. Pagka yung malakas yung alon, yakap-yakap ko yung ano ko, yung kariton ko para hindi ito mahubog.
3: Halimbawa, umulan man, andiyan pa rin, may baha pa rin.
1: Kabilang sa mga madalas ma-stranded ay mga estudyante at motorista, lalo't daanan ito papuntang University Belt.
4: Hanggang tuhod po that time, lumusong po kami ng mga kaibigan ko rin nun.
5: Laking Maynila, sanay sa baha.
1: Kanina, ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Manila City Hall ang drainage sa lugar na 1950s pa nang inilatag.
6: Meron na nagagawang mga maliliit na proyekto pero yung pag-upgrade talaga hindi pa nagagawa. Since post-World War II.
1: Problema yan bukod pa sa basura at pagiging catch basin o tagasalo talaga ng tubig ang Maynila.
7: Kami talaga ang tagasalo ng tubig. Coming from the eastern board. So all the way from the mountain side, no, all the way here.
1: Sa mga susunod na buwan, ayon sa DPWH, sisimula na ang paggawa ng tinatawag na detention basin dito sa Earnshaw Street. Magsisilbi itong imbakan ng tubig para maiwasan ang pagbaha sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Detention basin ang tawag sa malaking underground na tangke kung saan iipunin ang baha pareho ng nasa ilalim ng Burgos Circle sa BGC at sa ilalim ng ilang basketball court sa Quezon City. Dito sa Maynila, plano na yang ilagay sa Earnshaw Street na bumabagtas sa Espanya, imbis na sa ilalim ng University of Santo Tomas, gaya ng unang plano dahil sa pangambang masira ang mga heritage sites ng campus. Pero matagal yan, kaya plano munang lakihan ang mga butas na pasukan ng tubig papuntang drainage at itaas pang Espanya Boulevard.
6: Yung priority muna natin, yung apat na gagawin natin cross drain. Kasi yun ang pinakamabilis, kailangan mapabilis nating mapababa yung tubig papunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin.
1: Para pa lang sa mga unang proyekto, humingi na ng paunawa ang City Hall sa mga posibleng maging abala.
7: Magkakaroon lang ng konting abala doon sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun, o yung buong plaza, will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa Mindoro.
1: Gagamit din ng Maynila ng AI-powered drone na may kakayanang ma-forecast kung anong mga lugar na babahain sa mga susunod na oras.
7: We can project 2 hours before kung saan magdudulot ng malaking pagbaha. Particular sa mga community na pwede nating malikas a few hours ahead of Aberia.
1: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
0: Salamat, Yorme. Mga karagdagang news from the Philippines, ihatid po natin tuwing kalahating oras. Sa ngalan na ating kaibigang Chester Pangan, ako po maghatid niyan. Today, ako po si Donna Natividad Arenas. Good morning! Looking forward tayo sa napakagandang weekend for today, Friday. Sunny skies, pinakamataas natin 28, humidex 33. Mamayang gabi, bababang temperatura sa 17 degrees. Tomorrow, Agosto na ho, a mix of sun and cloud. August 1st, high of 28, humidex 32. Bababa naman sa 20 degrees. Sa Sunday, sunny skies, pinakamataas 30 at mahangin with a low of 18. Sa Lunes, Terry Fox Monday. High of 24 degrees, chance of showers. Tapos Tuesday ang forecast, sunny skies, 23 na lang yung pinakamataas na temperatura. Sunrise natin 5:57, tapos sunset at 9:12 in the evening. Ito po ang inyong GMP. Magandang umaga and happy, happy Friday. All request Friday ngayon, kaya mag-message na kayo sa Chester Donna. Anong song ang gusto nyong marinig?
8: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Okay na ba yan? Orange and Lemons. Ako, hindi nyo po na itatanong. Isa yan sa mga awitin na gustong-gusto kong pang-intro sa mga GMP na ginawa natin for the last 20 years. Nako, magandang-magandang araw po. Happy, happy Friday. August long weekend na. Sabi nga, pag ganitong long weekend, a good time for a break, for a reset, ano pa, for a pause. Kahit po nasa biyahe kayo, nagda-drive, nasa bahay man, o maring nasa higaan pa, ayan, ako salamat po for keeping us in the background. Ito po ang inyong GMP at looking forward nga tayo sa ating long weekend. Ikalawang long weekend bago magpasukan. Ano po ang mga nasa plato ninyo, nasa plano ninyo for the long weekend? Ano man ho ang inyong gagawin? Thank you! Samahan niyo po tayo at hopefully makapagbahagi tayo ng mga kaganapan. Ano mga pwede nating i-enjoy? Bukod sa officially magsisimula po ating Folklorama Festival this Sunday. And don't forget ang ating Magdaragat Philippines, ang ating unang-unang dapat puntahan at suportahan. Yes! Happy long weekend po sa inyo. Solo flight muna tayo ngayon ha. Dona Natividad Arenas po. At sa mga nakalipas na araw, tayo medyo off sa morning show. Ang ating Gerald Anderson ng Winnipeg ang inyong nakapiling. Habang pansamantala po tayo munang nasa hapon sa ngalan ng ating kaibigang Lucille. Today is July 31. Ano ba yung mga balita dito sa ating City of Winnipeg? Well, una po, ngayong araw na ito ay sisimulan ang targeted mosquito fogging. 9:30 ng gabi matapos po maglabas ang probinsya ng fogging order dahil sa mataas na panganib ng West Nile virus transmission. E kagabi nga gusto sana naming magkape sa labas, sa backyard. Naku po, may lamok. Alam mo yon, hindi mo ma-enjoy. But hopefully, sa pamamagitan po nito mga fogging na ito, mabawasan. And tama po, yung aming area ay kasama dito sa ifa-fogging. Although wala pa naman pong naitalang human case ng West Nile virus. Pero of course, yan po ay babala, no? Hindi, of course, hindi lang sa mga backyard, kahit saan kayo magpunta sa mga forested areas. Sa mga paglalakad, mas mabuti na yung safe tayo. Ano po? So, sabi rito, nakitaan ng mataas na bilang ng Culex tarsalis mosquitoes na may evidence ng West Nile virus. So, kaya magagawa na po ng fogging sa ilang bahagi ng South at Northwest Winnipeg. Ayan, eto ho, kung kayo yung mga taga White Ridge, Bridgewater, Linden Ridge, Tyndall Park, The Maples at Amber Trails, kayo po ang uunahing ifogging kasi doon po may nakitang mataas na insidente ng mga lamok. So ayan, ready po kayo ha, pag ganyan sinasara yung mga bintana. So starting tonight at 9:30 p.m. Iba pa mga balita sa loob at labas ng ating city, ating ihahatid sa ating pagbabalik. Iinom muna ako ng coffee. Alam nyo naman, multitasking tayo ngayon. Wala muna si Chester at alam rin naman natin ganyan rin yung effort ni Chester. Alam nyo po kung gaano ka talaga namang ka-demanding ang mag-isa sa likod ng mikropono. Well, just sa kwentuhan lang naman, ano. Sa mga kaibigan natin na nag-guest na rito live, alam nyo naman ho, in 3 minutes, kailangan, nakuha ko na yung kape ko at nakapunta pa ako sa washroom for washroom break. Oops! Too much information! Saglit lamang po, maghahatid din tayo ng mga balita tuwing kalahating oras. Kaya naman stand by, dyan lang po kayo at dito ako. Ako po ang in charge dito. Baka meron kayong song na gusto nyo marinig. Aba, i-message nyo na po ako, Chester Donna. Dahil ngayon ay All Request Friday!
1: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan, mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
2: Yeah, I think we have to recognize that it's our job to kind of shepherd them through it.
3: It can be hard to help your child navigate changes. This is Focus on the Family Minute, and Darby Strickland shares how to help your kids through big adjustments.
2: Right, oftentimes when there's a big change, there's big things happening in our world. We're packing up a house, or maybe we're going through a separation, or we're having to make a big decision about where we're sending them to school, and we're not sure. So we're attending to all these multitude of details, and our children often get lost, and they're often reaching out to us with maybe their behavior's regressing, or maybe they're asking us 1,000 questions,
4: yeah.
2: Right? And they're very repetitive. And we're looking at that as a behavior, right, when we're forgetting to say, oh, what's going on within them? Where do they need me to help shepherd them through this?
3: More insights and practical advice from Darby Strickland for your parenting today at FamilyMinute.org.

0: Good Morning Philippines with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM CKJS.
1: 13 degrees sa Winnipeg, 6:23 ating oras. Naku, thank you. Ang dami ng mga friends natin nakikinig right now. Si Carl at saka si Win Eusebio, sabi nila pa shout out raw ate. Hello! Good morning, Kuya Mike and Ate Dina. Nakikinig na rin sa atin. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan. And keep your messages coming kasi ating babasahin yan throughout the program. Well, eto muna, isa sa mga balita at kahapon na banggit na rin natin to sa afternoon pasada. Ito pong patuloy na negotiation ng WestJet at ng kanilang Flight Attendants Union habang papalapit po ang deadline para sa posibleng strike or lockout. Ang Canadian Union of Public Employees or QP, ito po yung kumakatawan sa mahigit 4,400 WestJet flight attendants, ay nagtakda ng 72-hour countdown na magtatapos bago ang Sunday midnight. Kung wala pong kasunduan, maaaring maapektuhan ang long weekend travel dahil posibleng magkaroon ng mga flight cancellation, mga delays at pagbabago sa biyahe ng libo-libong pasahero. Pinayagan na ng WestJet ang ilang biyahero na may flights mula July 30 hanggang August 4 na magpalit o mag-cancel ng booking. Yes, yan yung mga na-announce natin the past few days. Pinayagan sila mag-reschedule ng walang bayad sakali magkaroon ng disruption. Pinapayuhan naman ng mga pasahero na i-check ang inyong flight status at bantayan po ang updates mula sa airline habang nagpapatuloy ang negotiation. Isa pa rin ho sa mga balitang ating tinutugay-gayan dito sa city, itong nangyari pong insidente Miyerkules ng gabi kung saan pinagbabaril umano ang Rama Islamic Center. Sabi rito, posibleng may nagpaputok ng baril sa mosque bago ito i-vandalize. Iniimbestigahan po ang insidente bilang posibleng hate-motivated crime. Kinundina ng mga leader ng Muslim community at ng ating officials ng gobyerno ang insidente habang nangako naman ng Winnipeg Police ng mas mahigpit na police presence sa mga mosque. Wala pang naaresto at nagpapatuloy ang imbestigasyon. Samantala, nagdaos po ng rally ang mga animal welfare advocates sa legislative grounds para hilingin ang agarang aksyon matapos pong nasawi. Itong isang canine volunteer, si Amanda Nobis, 37 years old, ng Canine Advocacy Manitoba na nasawi sa umano'y dog attack sa Sandy Bay Ojibwe First Nation. Nanawagan na mahigit 20 animal rescue groups sa federal at provincial government para sa mas maayos na animal control, mas accessible na veterinary services at mas pinalawak na spay at neuter program sa mga remote at indigenous communities upang maiwasan ang mga katulad na insidente. At naku po, isa na namang tindahan na maaring may mga memories po kayo lalo na kung kayo taga downtown area. Ang magsasara, we're talking about Giant Tiger dyan po sa kanto ng Donald Street at Ellis Avenue. Magsasara na raw po by November 7. Sa ngayon, hindi pa naglabas ng reason ang Giant Tiger sa pagsasara, ngunit sinabing ito raw ay dumaan sa masusing pagsusuri. Eh syempre, kinalungkot po na maraming residente, lalo na yung mga nandyan sa lugar at nagdedepende po dyan kasi sinasabi nilang isa yan sa mga tindahang pinagkukunan nila na medyo affordable at pati yung mga pangunahin nilang pangailangan at pagkain, dyan sila usually bumibili. Ayon sa isang food security researcher mula sa University of Manitoba, ang pagsasara ay maaaring magpalala sa food insecurity sa downtown kung saan mahihirapan lalo ang mga residente na makakuha ng murang pagkain at iba pang essentials.
2: Dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: Why do you recycle at work? Let's take some calls. The security cameras? You never know who's behind them.
4: Yeah, right.
5: Because it's the best way to escape boring meetings.
4: Whatever the reason, if you drink it, you bin it.
0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
1: Tuloy-tuloy pa rin yung ating Summer Grocery Giveaway hanggang summer po. Ating pamimigay ng $50 gift card mula sa Sausage Maker Delicatessen. Nako, isa yan sa mga kailangan kong gawin this weekend. Ang pumunta dyan at mamalengke at i-check out yung kanila mga masasarap na mga tinda dyan sa Mainaren. Yan, check out natin. Also, if hindi pa po kayo nanalo, keep joining hanggang August while it's summer. Mamimigay po tayo ng mga papremyo. So, check nyo lang po ckjs.com, mag-register and fill out the form. Third hour, mag-a-announce tayo ng winner. Stand by, dapat makatawag within 10 minutes. Pero mamaya po yan. Kasi ano pa lang, 6:30. Ako, magnunus na pala ako. See?

0: Magandang umaga po ng Biyernes. Ilan pa rin sa maiinit na balita sa Pilipinas. Ibinunyag ni Senador Ping Lacson ang pagkakatulad ng modus sa flood control scandal sa Bulacan at sa umano'y nangyayari sa mga flood control projects sa Taguig City. Natuklasan umano ng team ni Senador Lacson na parehas ang ilang ginamit na templates para sa mga anomalyang flood control project. Maging ang ilang larawan niya ay mga pictures pareho din. Ang naturang template at mga pictures niya ay ginagamit din sa ibang bahagi ng bansa. Pakinggan natin ang ulat.
1: Hindi pa rin natatapos ang palitan ng pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Allen Peter Cayetano. Sa pinakahuling pagsisiwalat ni Senator Lacson, sinabi niyang kontrolado umano ni Senator Cayetano ang operasyon ng Department of Public Works and Highways sa Taguig City, kaya hindi makakilos ang mga district engineer. Dagdag pa nito, mga nganib na matanggal sa pwesto ang sinuman kung kikilos o magdedesisyon ng walang pag-aproba o pahintulot mula sa senador. Sa ngayon, ayon kay Senator Lacson, tukoy na ang money trail o naging daloy ng pera kaugnay ng umanay kickback mula sa mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod sa tulong ng mga impormante. Ang ebidensyang ito na kanilang nakalap ay sinimulan ng isumite sa Office of the Ombudsman. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Remulla, natanggap na nila ang mga impormasyon mula kay Senator Lacson at kasalukuyan na nila itong sinusuri.
2: Nakakakuha lang namin ng may nagsabi na sa akin kanina habang ako'y nananghali na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. I-evaluate pa. We're evaluating it kasi nga iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito. Kinakailangan bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya.
1: Sa kabila nito, na una nang itinanggi ni Senator Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa Taguig City.
3: Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot.
1: Ngunit binigyang diin ni Senator Lacson na ibang ipinapakita ng mga ebidensya sa sinasabi ng kapwa niya, Senador. Dagdag pa ng dating Senate Blue Ribbon Chairman, batay sa hindi bababa sa 5 case studies na natapos na ng kanyang grupo, kabilang sa mga natuklasang anomalya, ang umano'y paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo. Sinasabing binabago lamang ang mga petsa at ilang detalye, ngunit nananatiling pareho ang DPWH geotagging data. Bukod pa dyan, ang umano'y dobleng appropriation para sa iisang proyekto at magkakapatong na saklaw ng mga slope protection project, kabilang ang mga proyekto sa kahabaan ng Taguig River na maaaring magdulot umanong pagkalugi sa pamahalaan ng daang-daang milyong piso.
4: Inilabas din ni Senator Lacson na kabilang sa mga contractor sa mga proyekto sa Taguig ay sa pamamayari ng mga Diskaya, top-notch catalyst builders ni Yumir Villanueva at iba pa.
1: Kasalukuyan na naming hinihinga ng tugon si Senator Allen Cayetano sa mga akusasyong ito, ngunit wala pa siyang komentaryo kaugnay ng bagong mga isiniwalat ni Senator Lacson. Gayunpaman, nabanggitan niyang talagang matapang ngayon ang sinumang nasa panig ng administrasyon dahil nasa mga ito ang suporta, gaya na lang sa pagsampa ng mga kaso.
3: Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson ay never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya, lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya, di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong?
1: Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Samantala, sa ibang balita, nangako naman si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng lahat ng natitirang obligasyon ng pamahalaan sa mga nilagdaang kasunduang pangkapayapaan. Alinsunod umano ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang pagkakasundo, palakasin ang transition sa Bangsamoro, pabilisin ang kaunlaran at tapusin ang mga matagal ng peace commitment ng pamahalaan. Inihayag din ng kalihim na nakatakdang lagdaan ng gobyerno at ng Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA ang completion document na tuluyang tutuldok sa mahigit 4 na dekadang peace process sa pagitan ng dalawang panig. Sinabi ni Sarmiento na magsisilbing opisyal na pagtatapos ng implementasyon ng kasunduan ng dokumento at magbibigay daan sa mga mas matatag, mapayapa at maunlad na kordilyera sa mga susunod na taon. Update naman sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, hirap na itong maglakad. Pakinggan natin ang ulat.
5: Ato 50. Dito sa Zone 3, Barangay Fort Bonifacio, hindi raw pulido ang pagkakagawa ng flood control project.
6: Ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa ICC. Ayaw na raw patulan ng International Criminal Court. Pero giit nito, tumutupad ito sa tungkulin ng independently o walang impluensya mula sa ibang grupo alinsunod sa Rome Statute. Sa panayam ng kanyang mga taga-suporta ngayon, ipiniliwanag ng BC ang sama ng loob sa hindi pagpapalaya ng ICC sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng drug war.
7: Pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old Joan.
8: Nasa The Hague pa rin ang bise na nagbahagi ng kondisyon ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa detention facility ng ICC.
7: It's a concern because diabetic severity. So as much as possible, ayaw natin na masugatan.
6: Kahapon ay pinuno rin ng BC ang umunisadyang putol at mapanglinglangan yung video ng kanyang naunang speech na ipinost ng social media account ng isang tabloid. Kaugnay yan ang pahayag ng BC na kung gaano kadaling kumuha ng gunman sa Pilipinas bilang pagbibigay halimbawa sa anya ay malalang gun violence sa bansa. Kaya raw posibleng hindi drug war ang ikinamatay ng mga binansagang AJK victims.
7: Kung ganyan ang hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan.
6: Sa parehong panayam ang binanggit din ng bise kung anong gagawin niya sakaling ma-convict sa impeachment trial.
7: Kung ako ay matanggal sa opisina, ako ay magtatrabaho pa rin para sa Pilipinas.
6: Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.
0: Thank you, manatili pong nakatutok dyan saan man po kayo naroon at abuti na ating signal. Mga news from the Philippines, ako po maghatid sa ngalan ng ating kaibigang Chester. Ako po si Donna. Good morning! Muli naman nating silipin ang kalagayan ng panahon sa Winnipeg. Right now, partly cloudy, 13 degrees po ating current temperature. Pinakamataas na temperatura, 28. Humidex, 33. Tapos mamayang gabi, bababa sa 17 degrees ang temperature. Tomorrow, Saturday, high of 28, humidex 32. Bababa naman sa 20. Sa Sunday, sunny, pinakamataas po 30 degrees. Tapos sa Lunes, Terry Fox Monday, high of 24, a mix of sun and cloud. Tapos sa Tuesday, ating forecast, akit ang temperatura sa 23 degrees. Ano po ang plan ninyo for the long weekend? Ayan, meron tayong mga kaibigan na maswerte kasi kapag ganitong long weekend, kung hindi half day, wala na silang pasok sa kanilang mga workplaces.
9: According to a recent survey, 80% of Canadians plan on traveling throughout Canada this summer. Whether you're fishing in the Whiteshell, camping in Birds Hill, or golfing in Pinawa, All great road trips begin at Super Auto Centers. Visit us for a high mileage oil change and a road trip report. And drive with confidence.
10: We're Canadian, so
11: let's get out there and drive!
12: Only available at Super Lube Auto Centers.
13: Spending a day on the water this summer? Steer clear of dams and generating stations. If you hear a horn or see lights, water levels are about to change. Getting too close can be fatal. Whether you're fishing, swimming, or boating, don't ignore the signs. Warning signs are there to keep you at a safe distance. Stay away and stay safe. Safety is the answer.
14: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
15: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
0: All Request Friday, good morning kay Myra Lynn at sa kanyang hubby na si Edison. Nakikinig na sila right now para sa inyo itong awiting ito. Ang tabayanan, mga karagdagan pa pong balita sa pagpapatuloy ng ating GMP. And of course, message nyo kami sa Chester Donna kung may mga songs kayong gustong marinig. Happy, happy Friday!

0: What's for Breakfast?
1: Long weekend warriors, para sa inyo ito. Sa mga pupunta sa cabin o isang backyard party, para sa mga handa na sa isang super sayang summer, tandaan, kung kasali sa plano ninyo ang pag-inom, hindi dapat isali sa plano ang pagmamaneho. Have a designated driver, call a ride, stay the night. Kahit isa o dalawang drinks lang bago magmaneho ay hindi sulit sa panganib. Panitilihin ang good vibes ngayong summer, never drink and drive. Isang mensahe mula sa Manitoba Public Insurance.
2: Bongyang handog ng McPhillips Nissan. Mga 2026 Nissan Rogue ngayon ay $5,000 off at all trims. O kaya, 0% for 5 years. 2026 Nissan Sentra naman ay naka $1,000 off. Kaya halika na sa McPhillips Nissan. At syempre, hanapin ako Evelyn Lucas. 2150 McPhillips Street. See you there!
3: Palakasin ang inyong recycling ngayong summer. Ang mga paper cup mula sa pag-inom ng inyong kape sa umaga o di kaya ay ice cream sa hapon ay pwede na ngayong i-recycle. Tanggalin lang ang laman ng cup, alisin ang lid at ilagay ang paper cup sa inyong blue bin. Ngayong summer, bigyan ng second chance ang inyong paper cups by recycling sa bahay o habang nasa labas. Karagdagang impormasyon sa kung alin ang mga pwedeng i-recycle sa winnipeg.ca/recyclepedia.
4: Magandang morning, Philippines!
5: Yes, kami po yung Radio 92.7 FM, CKJS. Salamat po for keeping us in the background. Solo flight muna tayo, ha? Ating kaibigang Chester, pagbigyan muna natin makapag-off. Dahil siya naman yung laging tao dito sa tindahan sa morning show. Habang mamayang hapon, ako rin po inyo maririnig sa afternoon pasada. Sana po hindi kayo magsawa. Kahapon, sa afternoon pasada, binasa natin itong isang report at gusto ko rin po kayong mag-react dito patungkol po sa isang study na ginawa na nagpakita ng delikadong driving habits. Ayan, kasi talking about a long weekend na sinasabing nakikita raw natin yung panganib sa kalsada kapag iba yung gumawa pero pag tayo ang hindi sumusunod, eh parang hindi natin nakikita, something like that. So mamaya, alamin natin ano po ba ang sinasabi ng survey ng mga pangunahing delikadong driving habits sa mga motorista. At kayo po, bigyan nyo rin ako ng suggestion or baka meron kayong idea. Ano ho ang isang habit ng kapwa ninyo motorista na talaga namang para sa inyo hindi katanggap-tanggap? Ano po yung top? I know marami, right? Pero ano po yung hindi nyo talaga, yung kumbaga sa annoy, quote-unquote, annoying, o, diba? I-share po natin yung survey na yan. Pero mamaya kasi, showbiz na.
6: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
5: 10 minuto bago sumapit ang 7 ng umaga sa Winnipeg right now. Tayo ay 13 degrees. Let's talk about Donny Pangilinan. Sa totoo lang ha, sa henerasyon at yung mga young actors these days, isa si Donny sa talaga ng mga, alam niyo, maraming humahanga. Diba? Kasama na ako doon. O diba? Kinilig talaga yung tita. But anyway, eto po, muling pinarangalan bilang People Asia's Men Who Matter 2026 Awardee. Isa nga sa mga pinarangalan itong si Donny dahil sa kanyang tagumpay sa entertainment industry at paggamit ng kanyang platform para sa mga advokasya. Ito na ang 2 pagkakataon na natanggap ng aktor ang naturang pagkilala. Matapos ang isang matagumpay na taon na may mga projects siya sa streaming at sa movies, kasabay ng kanyang mga ginagawa for public. Siyempre nagpasalamat siya at inialay ang parangal sa mga taong nakakaramdam na wala silang halaga. Alam niyo po, si Donny Pangilinan pala ay merong gasoline station, isa sa kanilang mga businesses ng kanilang family. So noon daw tumaas po ang presyo ng gasolina, ang kanyang ginawa para suportahan yung mga motorista. Eh nag-rollback siya ng presyo, oh my gosh. Imagine ninyo yun, na sa gitna naman nagtataas, tapos siya eh, ano raw to, supporta niya sa mga maralitang driver. Ipinahayag naman ang kanyang ina ng aktres na si Maricel Laksa ang kanyang pagmamalaki sa bagong tagumpay ng kanyang anak. Kasama rin sa Men Who Matter 2026 honorees ang iba pang leader at change makers mula sa iba't ibang larangan.
0: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
3: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
0: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
3: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
0: Jokri Windows Doors to 214 Hutchings Street.
7: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
8: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
5: Salamat po sa pag-tune in at paggawang background sa ating Good Morning Philippines, lalo na dun sa mga friends natin na maaring papasok na po sa work at ginagawang background ang ating mga musika. Well, of course, speaking of music, All Request Friday, so stand by dun sa mga nag-request ng kanta. Play natin mamaya yung bagsakan. Ayan, meron nag-request niya. Pero pag-usapan muna natin itong isang survey na inilabas po ng CAA Manitoba na nagpapakita ng ilang delikadong driver or driving habits ng mga motorista. Eh syempre napapag-usapan kasi long weekend. Alam niyo po, ayon sa survey, ilan po sa mga nakikitang risk sa karsada? Eto ha, tingnan niyo kung madalas po kayo makakita ng mga ganito. Distracted driving. Ilang beses na ba kayong nakakita nung sa stop tapos makikita mo yung katabi mo sa salamin o kaya sa side na nagse-cellphone? O, diba? Very common. Yung mga hindi sumusunod sa traffic rules o stop pero nagtuloy-tuloy. At iba pang risky behaviors na maari umano magdulot ng aksidente. Yung mga nagcha-change ng lane na bigla-bigla tapos hindi nagsisignal. Sus Mario, Sep. Paano kaya naging driver, 'di ba? Nagpaalala si Ewald Friesen, siya po ang manager ng Government and Community Relations ng CAA Manitoba, na maging maingat po tayo lalo na ngayong marami pong tao ang bibiyahe kasi nga naman long weekend, so magiging busy po at yung mga highways. So ito po ang mga tips at hinihikayat po tayo maging mga drivers para maging cautious tayo. Kasi sinasabi po dito na kuminsan nakakapansin tayo sa iba pero yung sarili natin hindi natin napapansin. Ito po, unang-una iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagda-drive. Magsuot ng seatbelt. Huwag magmaneho kung pagod o nasa impluwansya ng alak o droga. Nako, yun po bang ilang segundo na antok ka? Yung tawag sa amin sa bubukal ay nagtutukatok. Aba, delikado po yan. Diba? Meron tayong kilala medyo graveyard shift. So, madalas pag nagmamaneho raw siya, inaantok siya. So, kapag po ganyan, medyo huminto po kayo sa isang lugar, ano? Well, ayon sa CAA Manitoba, ang pagiging alert at responsible sa kalsada ay mahalaga upang maiwasan ang mga insidente at matiyak na ligtas ang paglalakbay nating lahat ngayong long weekend.
9: Dito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: direct repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
1: Umaga ng Biyernes. Magandang umaga po sa inyong mga kaibigan. Huling araw sa buwan ng Hulyo 2026, sa ngalan ng ating kaibigan Chester Pangan. Ako po si Donna Natividad Arenas, maghahatid ng mga balita from the Philippines tuwing kalahating oras. Ang ating 7 o'clock news hatid sa atin ng Intercity Auto Body. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuluyan ng inihain para sa preliminary investigation ang ilang mga kaso laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at kanyang ina na Senadora Loren Legarda. Ayon kay Ombudsman Remulla, ang mga reklamong isa sa ilalim sa preliminary investigation stage ay plunder, graft at conflict of interest. Kaugnayan niya mga reklamong ito sa solar firm or kumpanya ng mambabatas na bigo o manong tuparin ang pangako o responsibilidad na makapagbahagi ng solar energy para sa bansa. Paliwanag ng taong bayan kung bakit kasama maging ang nanay sa kaso ay dahil sa paggamit umano nito ng posisyon bilang chairman noon ng Senate Finance Committee para mabigyan ng prangkisa si Representative Leviste.

0: Samantala, ito pong isang ulat. Plano umanong gawa ng kwento para siraan si dating Senador Ralph Recto. Ito po'y kaugnay sa kaso ng mga nasagip sa pambubugaw. Pakinggan po natin ang ulat.
1: Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa limang babae na inabutan ng NBI reading team sa operasyong kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imi-meet ng mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang apat pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager.
2: Sabi niya, kailangan namin magdawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better extract the story kasi gano'n ang convincing ang ano is 500,000.
3: 500,000
2: ang bayad.
1: Idinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator.
2: Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binawak nila kayo, binubuk pa ni senator. Tapos magsisex kayo, tapos magpitake kayo ng drugs, which is cocaine. And such the story, make it realistic. Kasi 500,000.
1: Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento, ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. At ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
2: Kausap niya daw is si Leviste. Ang sisiraan daw naman is si Ralph Recto.
1: Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Leviste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang tatlong lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras.
2: Pumunta na kami dun sa event, pinita na po namin si Congressman Paras. Ito yung ano po, manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat eh. Yung congressman, which is nandito po sa site namin, kasi nandun sa mga naunahan is yung attorney daw. O siya, wala lang daw siya na nakasalamin.
1: Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung ano ang sasabihin sa kanilang gagawing statement.
2: Nagsasuggest na na dapat, what if kaya ito yung sabihin? Lagi niyang inaano yung abot sa pera. At siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya yung itagamit yung pera ng bayan. Parang ganun, at least addict pa. Kung naaano din ako yung di ba sure kailangan nilang

0: doon na nalaman sir na hindi pala ano, pakakailanganin nila kami kasi hindi balak silang padalhin sa ano sa piskal. So parang doon po nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko.
1: Nagkaroon ng second meeting itong July 26, pero di na raw nagpakita si Alias Jen matapos magbago ang kanyang isip.
0: Alam ko sarili ko nakagawa ako ng ano, mali. Mali talagang ginawa ko. Sige po kung na yung mga sinabi ko. Puro ano po, gawa-gawa lang. Putos lang din. Lumabas na yung video na ever na makuha nila. Makuha nila at least. Malinis po yung log. Yung video nyo yung may puro kasi mahal ang video yung tunay.
1: Opo. Sa huli, may mensahe si Alias Jen kay Secretary Recto.
0: Sorry, kasi wala sir, dala naman yung pangangailangan. Nanghirap kumita ng pera ngayon, tapos ang dami po pang problema. Puso sila yung mga, ewan ko sir, tumalim ako mag-ituhal, labas lang alam po, hindi talaga ako sir.
1: Hinihingan pa namin ang pahayag si Recto. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni na Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala raw siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay na ng pahayag si Alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga ng NBI at inaalam daw kung may iba pang target sa umano'y tangkang paninira.
2: Ako si John Consulta, ang inyong saksi.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahan namang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa gitna pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
4: NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito. Ang sagot naman ni Congressman Leandro Leviste, nanghingan siya ng
5: mapabahay man, karinderya, o kahit mga restaurant gumagamit ng LPG. Kaya nababahala ang resto bar owner na si Jess sa anunsyong price hike ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA. Wala pang pinal na kwenta ang Department of Energy, pero sa tansya ng LPGMA, aabot ang dagdag presyo sa 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o 27 pesos and 50 centavos kada 11 kilogram na tangke.
6: Kailangan ko po masustain yung business ko, ma'am, na ipapasa sa consumer eh.
5: Ayos sa LPGMA, nagmahal ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil sa tensyon sa Middle East.
7: Nakalipas na mga araw, biglang nagkaroon ulit ng conflict ang Middle East between the United States, Saudi Arabia at saka against Iran. Mm-hmm. So yan na nag-trigger ng price increase ng LPG.
4: Mahirap na raw asahan ang pagbaba ng presyo ng LPG sa mga susunod na buwan. Dahil bukod sa geopolitical tension, papasok na rin ang panahon ng winter stockpiling kung saan nag-iimbak na ng petroleum products ang mga bansang may taglamig para matugunan ang mas mataas na pangailangan sa enerhiya.
5: Payo ng LPGMA sa publiko.
7: Pag magluluto, pag sabay-sabay na nila yung mga ingredients sa nakahanda na dapat, pagka ginawa nila yan, they will be saving mga around 20% of their consumption.
5: Kung tutuusin ay may saglit na paghupa ng tensyon kamakailan, pero pumutok na naman ang tensyon. Ayon sa Iran, inatake nito ang isang US base sa Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa Iran kahapon. Kaya ang posibleng 80 centavo rollback sa presyo ng diesel at gasolina na batay pa lang sa 4-day trading ayon sa Department of Energy o DOE, posible pang maunsyami.
8: Medyo alanganin talaga dahil baka ang impact nung nangyari kahapon ay ngayong araw. So ganun ho talaga ka-volatile. Marami hong aspeto ng speculation rather than sa supply-demand balance.
5: Bukas magkakaroon ng final computation. Paniniguro lang ng DOE, sa ngayon wala tayong problema sa supply. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
3: Mga karagdagang balita ating ihahatid sa mga susunod na oras. Ating 7 o'clock news hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
9: Intercity Auto Body makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Auto Body. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Auto Body. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
10: IntercityAutoBody.com.
3: Oras natin dala 7:00 ng umaga para naman sa kabuuang forecast for the rest of the long weekend. Ngayong araw na ito ng Biyernes, sunny skies, pinakamataas 28, humidex 33. Pamayang gabi bababa po sa 17 degrees ng temperatura. Tomorrow, Saturday, a mix of sun and cloud, humidex 32, temperatura pinakamataas 28. Sa Sunday, sunny skies, medyo mahangin, pinakamataas 30, bababa naman sa 18. Tapos sa Lunes, sa ating Terry Fox Monday, meron tayong chance of showers, high of 24. Sa Tuesday, August the 4th, sunny skies, pinakamataas 23 degrees. Magandang umaga po kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy, 15 degrees. Happy Friday!
10: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Magandang morning, Philippines!
1: Coming to you live ang ating Good Morning Philippines mula po rito sa aming probinsya na Manitoba. Yes, dito sa Canada. In case nakikinig ho kayo outside of our city, yes, ckjs.com. Napapakinggan kasi tayo, yes, sa buong mundo. Magandang araw po ng Biyernes. Kamusta po so far ang morning ninyo? Ayan, nakasurvive tayo ng panibagong week. Nako, ayoko muna magmadali. Enjoy muna po natin itong ating summer. Namnamin ang init. ayoko muna sabihin yung word na winter. But yes, of course, darating tayo dyan. Pero ano muna, fall muna. But for the meantime, enjoy po muna natin itong ating long weekend. Of course, looking forward tayo sa ating napakagandang weather. So far, wala tayong mga anumang alert or warning ng sobrang init. So hopefully, makapag-bike, makapag-camping, makapag-fishing. Basta ingat lamang po, lalo na yung mga friends natin na may plano mag-road trip or mag-trail hike. Well, kung kayo naman po ay mamamasyal sa ibang panig ng mundo, tingnan natin itong isang malaking balita na wildfire na nangyayari po ngayon sa Europe at ilang bahagi ng North America. Sinasabing nasa record low ang global fire emission dahil bumaba po ang sunog sa Africa at Asia. Pero mas malalaki nga pong sunog ang naiuulat sa Europa at Amerika. Ayon sa European Climate Monitoring Service, pinakamababa ang worldwide fire emission ngayong taon mula na magsimula ang satellite monitoring. Halos 25 years na ang nakakalipas. Bagamat sa mga news nga po natin, US, Europe, Canada, patuloy pong lumalala ang wildfire. Alam niyo po, dahil sa mainit at tuyong kondisyon dulot ng climate change, mas nagiging malaki rin po, mabibilis kumalat at mas mahirap kontrolin ang mga sunog. Kaya ang babala ng mga scientists, kailangang palakasin ang paghahanda at wildfire prevention. Dahil hindi na po tanong kung magkakaroon ng sunog, kundi talaga pong ito ay posibleng mangyari. Unfortunately.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: Ang ating GMP nihatid sa atin ng Vicar Automotive Group.
3: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
4: Why do you recycle? First caller.
5: Because there's bins everywhere. I walk the dog, bang, a bin. The game, bang, a bin. Shopping, even more bins, man.
4: Well, whatever your reason, if you drink it, bang, you bin it.
6: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
7: Good Morning Philippines
6: with Chester and Donna.
7: Weekday mornings, 5:30 to 9
6: on 92.7 FM, CKJS.
1: Ako po muna ang kapiling ninyo ngayong umagang ito ng Biyernes. Bukas po makakasama nyo ating kaibigang Chester sa Tunog Pinoy pang Sabado. Alam nyo po, magsisimula ang targeted mosquito fogging sa Winnipeg tonight dahil po sa naiulat na mataas na panganib ng West Nile virus transmission. Kasi nga naman, kung mapapansin po ninyo, medyo marami-rami na pong lamok ano, na nakakaistorbo kapag po kayo ay nasa inyong backyard. Well, ito po, isasagawa raw ang fogging sa ilang bahagi ng South at Northwest Winnipeg, kabilang po ang White Ridge, Bridgewater, Linden Ridge, Tyndall Park, The Maples, at Amber Trails simula mamayang gabi, 9:30 p.m. Well, medyo usapang relax naman. Total Friday at long weekend. Ano pa ho yung mga hindi ninyo nagawa ngayong summer? Well, isa sa mga gusto kong isuggest sa inyo, kung kayo po ay naghahanap ng isang lugar na parang gusto nyo lang makakita ng mga fresh produce, bumili ng mga ani, lalo na kung hindi po kayo nakapagtanim. And weekend activity for you and your kids or your hubby or your spouse or with the girlfriend. Friends or nanay. Ayan, ito po, dinadayo po ang St. Norbert Farmers Market. Ayan, tuwing Saturday pala ito, ayan, dito po, syempre makakita tayo ng mga fruits, local products, at iba't iba pong pagkain. Yan po ay ani mismo ng ating mga Manitoba farmers at small businesses. Ayan, kung hindi pa ho kayo nakapunta ron, masaya rin, may mga food trucks din po sila. Tapos meron silang kalapit na parang historical site doon. So alam mo yung meron kayong kasamang selfie. Tapos kung medyo sinisipag po kayo, medyo mag-drive pa kayo ng konti, makikita nyo po yung St. Norbert's, the ruins ng Trappist Monastery. Ayan, nandyan tayo last time sa wedding ni Miles at saka ni Ryan. And if you've never been there, meron din po silang meron din silang arts center, St. Norbert's Art Center. Kung nakakapanood po kayo ng mga play or kung interesado kayo, meron din sila, doon po ginagawa yung Shakespeare at the Park. Kaya lang tapos na raw nag-inquire tayo last time. But anyway, yes, napaka-historical pala ng St. Norbert. Kapansin-pansin po, meron din silang lumang hotel doon. But yes, bukod sa pamimili, tradition po na maraming family at mga magkakaibigan na pumunta po dyan sa St. Norbert Farmers Market. Alam niyo yon? Just parang outdoor na chill lang, sabi nga. At kung gusto niyo po ng mga fresh finds at good weekend vibe, baka po St. Norbert Farmers Market ang sagot sa inyong hinahanap-hanap na paglalamyerda. Speaking of paglalamyerda, meron ako nabasa noong isang araw. Hindi na raw uso ngayon yung mga naiinip. When was the last time po kayo na bore? Or hindi nyo po ginagamit? If you don't use that word, maganda po yan. Pero sabi nila, wala na raw masyadong nabuburyo ngayon. Alam nyo po kung bakit? Dahil sa mga cellphone. But is that a good thing? O dapat po kailangan minsan parang may time na dapat wala tayong ginagawa at nag-iisip tayo, ano kayang magawa? Pero dahil po sa cellphone, wala, kapag meron tayong ganyang time, titingin ka na lang sa cellphone. Ang mangyayari naman kapag na-hook ka, wala ka ng ibang magawa.
7: Good Morning Philippines
6: with Chester and Donna.
7: Weekday mornings, 5:30 to 9
6: on 92.7 FM, CKJS.
1: 7:22 ating oras, quick look lang sa ating weather. Yan, bago sa ating mga news. Ako, mag-news na pala ulit tayo. Standby sa ating mga news from the Philippines. Right now, 15 degrees ang temperatura. Akyat sa 28, humidex of 33. Mamayang gabi, bababa sa 17 degrees. Bukas, Saturday, a mix of sun and cloud. High of 28, humidex 32. Sunday, sunny, high of 30. Tapos Lunes, pinakamataas natin, 24 degrees sa ating Terry Fox Monday. Tuesday, 23 lang ang pinakamataas in sunny skies. All Request Friday, isa sa mga nire-request na awitin right now. 15 degrees sa Winnipeg. Magandang umaga po. Ito ang inyong GMP.

0: Magandang umaga pong muli sa ating huling araw ng Hulyo 2026. Narito ilan sa mainit na balita mula Pilipinas. Aabot sa 7.2 trilyong piso ang hinihinging national budget ng Malacañang sa Kongreso para sa 2027. Bibigyan umano ng priority ang foreign assistant projects at flagship projects ng administrasyon. Pero tanging mga projects lamang na ito ang dumaan sa review at kayang ipatupad. Pakinggan nga po natin ang ulat.
1: 7.2 trillion pesos ang 2027 National Expenditure Program o panukalang national budget na isusumite ng Malacañang sa Kongreso bago mag-August 14. Mas mataas ito ng higit 400 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Sa National Budget Memorandum 158, sinabi ng Department of Budget and Management na sa paghahanda ng panukalang budget, naging hamon ang narrow fiscal space o pondong maaaring gamitin ng pamahalaan. Tumaas daw kasi ang national allotment share para sa mga lokal na pamahalaan at interest payments ng mga utang ng bansa. Malaki rin daw ang popondohang mandatory expenditure tulad ng pagtaas ng sweldo ng military and uniformed personnel. Sa 2027 budget, bibigyan daw ng prioridad ang infrastructure projects, counterpart para sa foreign assisted projects at pagtatapos ng mga government flagship project. Para maihatid ang mga proyekto at serbisyo, tiniyak daw ng DBM na tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang popondohan. Lumabas noon sa imbestigasyon ng Flood Control Scam kung paano isiningit sa National Expenditure Program ang pondo para sa iba't ibang proyektong naging ghost project o kaya'y di tapos pero deklaradong 100% completed. Giit ni Budget Secretary Kim De Leon, sa 2027 National Budget, binusisi lahat ng mga proyekto dahil isa itong paraan para maiwasang makurakot ang pondo ng bayan.
2: We at the Department of Budget and Management believes that the strongest safeguard against corruption is not merely detection, but prevention. That is why our reforms begin long before a single peso is released. They begin while the budget is still being prepared. As we crafted the fiscal year 2027 national budget, we subjected agency proposals to one of the most rigorous reviews in recent years.
1: Maki Pulido nakatutok 24 oras.
0: Sa ibang balita, agad namang kinukwestiyon ng kilusang Mayo 1 ang inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court laban sa 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon kay Jerome Adonis, chairperson ng Kilusang Mayo 1, sobrang liit na nga ng aumento, sinasabotahe pa. Kaya naman tatalakayin ng kanilang grupo ang mga legal na hakbang na kanilang isasagawa kaugnay ng desisyon ng korte. Bukod sa legal na aksyon, nakatakda rin maglunsad ng mga kilos protesta bilang pagtutol sa pagpigil sa aumento ng sahod na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa. Samantala, kinukwestiyon naman ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy na paggamit ng Office of the Ombudsman sa mga testigong anyay na discredit na at nahaharap na sa mga kasong cyber libel at perjury kaugnay ng imbestigasyon sa flood control controversy. Ayon kay Romualdez, pantay na hustisya lamang ang kanyang hinihingi. Iginiit ng kongresista na hindi patas ang paggamit sa mga testigong ito upang siya'y idiin sa kabila ng mga naunang pahayag at kasong isinampa laban sa kanya.

0: Samantala, isa pa sa malaking balita sa ating inambayan, posibleng pagpapresenta ng mga tax records sa impeachment trial, pag-aaralang mabuti ng mister ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan ang ulat.
1: Ngayong hawak na ng impeachment court ang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko, pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio na dumulog sa Korte Suprema at sa Court of Tax Appeals. Ayon sa abogado ni Carpio, paraan ito para maprotektahan ang karapatan ni Carpio na isang pribadong individual.
2: Hindi rin kasi nga impeachable officer si Attorney Mance, so paano ba yun kami magre-respond in the impeachment court tapos ida-divulge na yung documents niya lahat doon? Kaya it has a lot of constitutional questions na dapat ma-address talaga ng proper venue eventually.
1: Paliwanag niya, ano man ang susunod na hakbang ng mister ng bise, hindi ito para pigilan ang trabaho ng impeachment court. Hindi raw kasi kasali si Carpio sa kaso sa impeachment court.
2: Nire-review pa rin po namin kasi gusto din namin mabalance or mapakita sa tao na hindi naman kami magfa-file lang for the sake of, let's say, stopping the impeachment. Hindi po ganun yung goal. Yung sa amin lang talaga, gusto namin masunod yung rule of law kasi of course, meron naman pong constitutional rights din si Attorney Mance.
1: Matatanda ang nagpalabas ng letter of authority ang BIR para magsagawa ng tax assessment sa mag-asawa. Kung magagamit daw ito sa impeachment, mahuhusgahan agad ang kanyang kliyente.
2: Yung LOA po, hindi naman yan finding na may mali ka nang ginawa. That is actually very preliminary pa lang yan in a tax issue. So, ibig sabihin ng LOA, letter of authority, may authority lang yung BIR para i-review, i-clarify yung mga certain matters. For discussion purposes lang po, sabihin natin lumabas later on sa investigation ng BIR, may tax deficiency. So pag ganun, may tax liability lang na kailangan bayaran. It does not necessarily mean na meron ka ring ill-gotten or unexplained wealth.
1: Nauna nang sinabi ng impeachment court na hindi otomatikong magiging ebidensya ang mga record na ito. Nagsasagawa raw gayon ng meticulosong inventaryo ang clerk of court para matiyak na kumpleto ang sinumiting financial at corporate records. Dahil may mga bangkong humingi ng dagdag na panahon, nagpapatuloy daw ang koordinasyon nito sa mga bangko. Ire-release daw nila ang mga dokumento sa mga partido kapag kompleto ng inventory process. Kaugnay naman sa AMLAC documents, magre-release lang daw ito matapos ang pribadong review ng presiding officer. Hindi raw mamadaliin ng korte ang chain of custody ng mga dokumento dahil mas mahalaga ang security at accuracy. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
0: Sa ibang balita, system law sa bill niyang kuryente target alisin ng Senado bago magpasko.
3: The seal financial records by Vice President Sara Duterte.
4: Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws.
1: Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system law sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon.
5: Target po namin bago magpasko. Actually, target po ng Malacanang by end of August. Gusto po ng Malacanang talaga matanggal yung systems laws. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po.
1: Pero sisipagan nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system laws o yung kuryenteng binanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system laws o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito.
5: Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan.
1: Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission, wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo.
6: Yung sa zona ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun?
7: We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with the Secretary, and we will report.
6: Kayo sa ERC, being the regulator,
8: Hindi po.
6: Kasi ang ina-expect kong answer niyo kay Senator Risa, yung timetable.
1: Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system laws. Sabi ng DOE at ERC, kung system laws mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman.
8: Dahil po ang non-technical system laws ay mga nasa isa at hanggang 1.5% ng total kabuuang system laws nila, ito naman po ay maliit.
1: Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil.
9: Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente.
10: Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang ho, pinapass on. Eh, napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din.
1: Punto naman ni Senadora Riza Ontiveros, may iba pang singil na pwedeng alisin.
11: Mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer.
0: Mga karagdagang balita, abangan sa ating 8 o'clock news. Thank you sa ngalan po ng ating kaibigan Chester Panganako, si Donna Natividad Arenas. Para naman sa ating pagsilip sa kalagayan ng panahon for the rest of the long weekend. Alam nyo, today, Friday, sunny skies, pinakamataas 28, humidex 33. Mamayang gabi, bababa sa 17 degrees ang temperatura. Bukas, Saturday, August 1st na po tayo, ha? A mix of sun and cloud, humidex 32, high of 28, low of 20 naman sa gabi. Sa Sunday, sunny skies, pinakamataas natin 30 degrees, windy. A mix of sun and cloud, chance of showers naman for Monday. Pinakamataas 24 degrees sa ating Terry Fox Monday. At sa Tuesday, sunny skies, akyat hanggang 23 degrees ang temperatura. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 15 degrees. Alam nyo, tayo po yung nagpapaalala kasi ano tayo, ha? Long weekend, so busy rin po ang ating mga highway, ating mga karsada. Marami na po yung nagsisimula na ngayong mag-drive at mag-road trip. Ang CAA Manitoba at ang RCMP, hinihiling po sa mga drivers to watch your speed, avoid distracted driving, and expect increased check stops and police presence sa mga provincial highway. And ganina nga tayo may mga pinag-uusapan tungkol sa kanilang study ng talaga namang distracted driving. At yung ating hanging question, ano yung mga madalas na behavior ng mga drivers na talaga namang hindi katanggap-tanggap? Meron tayong listener nagsabi sa atin na sabi niya, Miss Donna, alam mo bukod sa yung mga nag-change lane na hindi nagsisignal ng light, isa pa raw sa talaga namang nakaka-annoy at syempre, hindi safe, eh yun daw po bang nakabuntot? Tailgating, diba? Yung bang, bakit masyadong malapit naman yung distance? Ang alam ko dyan eh, kailangan na makikita mo yung gulong nung sinusundan mo. Eh yun nga naman, bakit nga naman may mga driver na sobrang lapit naman sa'yo? Ano, yung parang di mo malaman kunting, kumbaga sa ano eh, may mangyari eh, wala na siyang time at mari na kayo magkabungguan. Well, thank you doon sa friend dati nag-message. Tama nga. Isa yan sa mga talaga namang sabi nga hindi katanggap-tanggap sa ating mga karsada. Kayo po, ano mga na-encounter ninyo mga behavior ng mga driver na bukod sa delikado, eh talaga namang annoying.
12: It's Fan Appreciation Day in July 31. Tatapos sila si Bears ang regular season laban sa Ottawa Blackjacks sa Canada Life Center. This one is for you, Winnipeg. Tickets sa cbears.ca.
13: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CK. KJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
14: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
15: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center, and presented by 92.7 FM CKJS.
16: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.
17: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
0: Thank you for tuning in. Kahit wala ating kaibigang Chester, naku, salamat po. Pinapatuloy ninyo ang GMP sa inyong mga tahanan. And yes, mamaya babasahin po natin yung mga messages ninyo. Thank you. Naku, talagang ang taba ng aking puso kapag po tayo nakakatanggap ng mga messages ninyo. Also dahil All Request Friday, pa-play natin maya-maya ng konti yung song ng Isla Era, Barkada Ko. Ayan, thank you. Ni-request pala yan kahapon ni Armando at hindi natin nakita. So stand by for that. Also sa mga naghahanap po na mga pwedeng gawin this long weekend bukod sa pag-uumpisa ng ating Folklorama Festival. And yes, maraming pavilions para sa ating first week. Unang-una na po ating Magdaragat Philippines Pearl of the Orient Pavilion sa may St. Norbert. Check out niyo po yung ating mga iba't ibang pavilions. Sa Gimli, kung hindi pa ho kayo nakapunta sa ating Icelandic Festival, naku, nandyan kami last year. Super saya rin po yan. So, magandang puntahan din po para sa ating August long weekend, July 31 to August 3. So, magsisimula pala today yan. Icelandic Heritage and Culture, Entertainment Culture Show, Food Vendors and Family Activities. At ingat-ingat lang po kayo ha, syempre sa ating mga kaibigan. Also, dyan natin nakita pa lang Ate Mel. Hi Ate Mel at Kuya Jim ng Jimel's Bakery. Yan ha, nandyan sila last year. Sa Dauphin, kung kayo naman po hindi pa nakakarating dyan at gusto nyong i-enjoy yung kanilang Canada's National Ukrainian Festival, starting today to August 2nd, meron silang music, traditional dance performances at cultural presentation.

0: Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan o puntahan na si Royce Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
1: Need a summer adventure? Skip the ordinary and spend the day at Assiniboine Park Zoo. Come face to face with towering dinosaurs in Dinosaurs Uncovered. Discover the strange creatures lurking in Monsters of the Abyss. And meet incredible animals from around the world. Plus, daily zoo chats, unforgettable encounters, and enough adventure to wear the kids out. You're welcome. Looking for a summer adventure right here in Winnipeg? You know what to do. Meet me at the zoo.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
3: an Evanoff communication station.
4: Oras natin, alas 8:01 na umaga. Tuloy-tuloy na po tayo sa mga karagdagang balita from the Philippines para sa araw na ito ng Biyernes. Today is July 31, 2026. Fuel subsidy pinalawak ng LTFRB ngayong Agosto. Pakinggan na ulat.
5: Laging nagpapakarga ng diesel ang jeepney driver na si Amado sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa 10 peso fuel discount. Pero nang malaman niya ngayong Biyernes na ang huling araw ng programa, nagdadalawang isip na siya kung magpapatuloy pa sa pamamasada.
6: Nakakalungkot dahil malaking bagay yung discount na yung 10 peso. Maghanap buhay na lang iba, maghanap mga nakakal ngayon kung tigil na yung 10 pesos na fuel subsidy.
5: Umaasa rin ng tsuper na si Renz na hindi muna ihihinto ang fuel subsidy.
7: Kawawa po kami kasi tataas na po ang tumataas pa po ang diesel, tapos mawawala pa po yung subsidy. Kami po ang mahirapan lalo.
5: Magandang balita sa mga tsuper gaya ni na Amado at Renz. Dahil ngayong araw, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tuloy hanggang Agosto ang subsidiya sa mga jeepney at UV Express mula sa orihinal na target na hanggang July 2026. Pinag-aaralan din ng ahensya na itaas ang subsidiya sa 15 o 20 pesos kada litro, depende sa magiging galaw ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
8: Kasi doon sa last Tuesday's increase of price of diesel, so pinabantayan rin natin ulit yung information ng Department of Energy later on ang prediction nila, projection nila for next Tuesday's increase. No? That would now dictate of 15 or 20.
5: Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pagpapalawak ng saklaw ng subsidiya para maisama ang iba pang uri ng mga PUV. Tinatalakay na rin ang halagang irerekomenda para sa posibleng fare hike ng mga PUV.
8: We're hearing it again on Monday dahil ka iba-iba yung hinihingi. For example, sa jeepney, no, iba-iba yung hinihingi nila. So sa additional, meron 5 at saka meron 10. The same is true with the UV Express kasi may dalawang nag-find ang bago na naman.
5: Base sa unang apat na araw ng trading sa world market, nabawasan pa ang inaasahan sanang rollback sa petrolyo. Ang diesel, 1 peso kada litro. 1 peso and 40 centavos kada litro ang gasolina at 2 pesos and 10 centavos kada litro sa kerosene. Kaya sabi ng Department of Energy, maaaring may manipis na rollback sa susunod na linggo. Pero may panibagong pag-atake ngayon sa Middle East na maaaring makaapekto sa galaw ng presyo.
9: Nagkataon talaga na itong Friday sana, napakahalaga to na araw para sa sasara nitong limang araw na to na computation. Kaya lang dito naman nataon yung atake na naman na nangyayari ngayon between US and Iran. Alanganin ho talaga, malalaman at malalaman natin ito bukas, no? Para talagang sigurado tayo kung may matitira dito na rollback o baka nga mayroong sobra.
5: Inaasahan namang tataas ang presyo ng LPG sa August 1 matapos tumaas ang halaga ng inaangkat na LPG sa bansa. Easily, ABS-CBN News.
4: Samantala, ilan pa rin sa mga balita ngayong umaga, ang mag-inang Senadora Loren Legarda at Representative Leviste, pinakakasuhan ng ombudsman ang plunder at graft. Ito'y kaugnay sa 10 pisong

0: 10 bilyong pisong kontrata para sa solar projects ng kumpanya ni Leviste. Pakinggan ang ulat.
1: Pinakakasuhan ng fact-finding team ng ombudsman ng non-bailable o walang piyansang Plunder at Craft ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas First District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito.
2: Ghost electricity. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga.
1: Sabit ang kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora.
2: Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado.
1: Pinakakasuhan din ng Plunder at Graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste.
3: Idadaan pa ng ombudsman sa preliminary investigation si Senator Loren Legarda, anak niya si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte.
1: Hiningan pa namin ng pahayag si Legarda, Leviste at Cusi. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basehan ang mga aligasyon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.

0: Sa ibang balita, inihain ni Senador Francis Escudero ang panukhalang batas na nagbabawal sa promosyon ng sugal sa mainstream at digital media upang mapigilan ang walang habas na pagsusugal at maprotektahan umano ang mga menor de edad mula dito. Sinabi ng Senador ngayong Biyernes na magpapataw ang Senate Bill No. 2347 o Panukhalang Gambling Advertising Prohibition Act ng nationwide restrictions sa mga ads na may kaugnayan sa sugal sa TV, radio o maging sa print, website, mobile apps at social media. At balitang good vibes naman this morning, alam niyo po, may batang nahulog sa bintana. Ang good news, nasa lupo ng delivery rider. Ang galing!
1: Pagda-deliver niya ng parcel sa Tondo, Maynila nitong July 22, makapigil hiningan din at ng tagpo ng rider na si Brian Serrano. Isang bata kasi ang nahulog mula sa bintana ng isang bahay.
2: Kapatingala ako, nakita ko lang po yung bata, nakatungaw. Tingala ko naman, may merong may hawak.
1: Mabilis siyang nakakilos. At nasalo ang bata.
2: Hindi ko nga rin po alam yung kinilos ko nyo, nakatakbo ko lang ako. Medyo na modlari po ako, nakinabahan. Tapos, bata ay
1: tila himalang ikinilos niya dahil may iniindaan niya siya sa balikat dahil sa isang aksidente kamakailan.
2: Siguro bigilan ang Diyos yung lakas.
1: Lakas na siya namang nagbigay ng pangalawang buhay sa bata na galos lang ang tinamog.
2: Pinalikan ko, pinangusta ko naman na narita ko yung nanay niya, nagpasalamat naman nung sa akin.
1: Pagkaman sapat na para sa kanya ang makatulong, binigyan pa rin siya ng pagkilala at cash reward na pinapasukan niyang courier company.
2: Ulitin ko, ibibigay ng pagkakataon sa pakiramdam ng makatulong.
1: Maris Umali, Nakatutok, 24 oras.
0: Ay, salamat naman, ano. Magandang balita yan. Thank you. Yan po ating kabuuang balita for this hour. Meron ba tayong isang bulusok at hanay na mga balita sa ating 8:30 news. Ang alam po ni Chester, ako si Donna. Thank you. Good morning. Para naman sa lagay ng panahon sa Winnipeg, partly cloudy, 15 degrees sa kasalukuyan. Sunny skies today with a high of 28, humidex of 33. Mamayang gabi, bababa ang temperatura sa 17 degrees. Bukas Sabado, magkahalong pag-araw at pag-ulap, pinakamataas natin 28, humidex 32. Tapos sa Sunday, sunny skies, pinakamataas natin 30. Sa ating Monday, long weekend tayo, Terry Fox Monday po yan, pinakamataas 24 degrees, chance of showers. Nasa 23 naman ang pinakamataas sa Tuesday. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 15 degrees. Good morning!
3: Unang mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
4: GMP with Chester and Donna. Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Dahil All Request Friday, yan, mga songs na ating natanggap na ni-request ninyo ang ating pinaplay. So may oras pa naman tayo. 1 hour more. 8:16 na kasi yung ating oras. Pero yeah, may oras pa tayo. Huwag niyo na po akong pag-maten. Hindi ko alam eksakto ilang minuto pa yung natitira. Biglang ganun eh. Basta hanggang alas 9 tayo ng umaga. Good morning po sa mga friends natin na kakatutok pa lamang. And yes, ako po muna ang kapiling ninyo, ang inyong abang lingkod, Donna Natividad Arenas po, nagpupugay sa buong mundo sa ngalan ng ating kaibigan Chester Pangan, ckjs.com, naririnig tayo. Well, for today, Friday, July 31, sa ating Summer Grocery Giveaway, i-announce natin kung sino ating lucky caller na makakakuha ng $50 gift card mula sa Sausage Maker Delicatessen. $50 yan. Tapos yung iba po, alam ko marami po kayo masya-shopping doon. Kayo na po ang bahala. Ano? Ating winner for today, kailangan makatawag within 10 minutes. So 8:17 na, so dapat before tayo mag-news, around 8:27 dapat naka-call back si Arvin Cruz. 204-780-8181. Arvin Cruz, tawag ka na. Kasi ikaw ang ating winner for Summer Grocery Giveaway today kung makakatawag ka within 10 minutes. Ito po ang inyong GMP nihahatid ng Vicar Automotive Group sa ating pagbabalik. Mga news sa Manitoba. Arvin Cruz, where are you?
1: Nagahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
2: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
3: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Maker's Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Maker's Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
4: Sharing is caring. So tell your friends about CKJS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
0: Oras natin, alas 8:20 ng umaga, ngayong araw na ito ng Biyernes. Alam niyo po, yung nangyaring storm noong Miyerkules ng gabi, nasaan po kayo? Kasi kami, sa totoo lang, nasa basement kami, nanonood kami ng movie for whatever reason. Maaga siguro kami nakatulog, hindi namin masyado naramdaman na malakas ang hangin. Nalaman na lang po namin kasi yung basurahan nadala sa malayo. So alam niyo po ba na yung malakas na hangin na yan at bagyo na nangyari po nung Miyerkules ng gabi, ayon po sa Environment Canada, umabot sa 91 kilometers per hour ang lakas ng hangin sa Winnipeg Richardson International Airport. Yun po yung naitala. Pero halimbawa po sa Brandon, abay, pumalo pa ng 133 kilometers per hour. Mantakin niyo po yun. Ayon po sa Manitoba Hydro, yung storm na yan at malakas na hangin, nagdulot po ng power outages. Mahigit 30,000 customers ang nawalan po ng power. At hanggang ngayon, please let us know kung kayo po ay kasama po dun sa mga sinasabi nating hindi pa nagkakaroon ng kuryente. Sa ngayon po ay nasa 10,000 lamang ang naibabalik na mga serbisyo as of kahapon ng hapon. My gosh, imagine ninyo po yung napakahirap ng napakainit, wala kayong AC. Karamihan po sa mga outages ay naiulat dito mismo sa Winnipeg area. Bagamat meron din po naapektuhan ng mga lugar sa kanluran at timog na part ng province. Hindi pa matukoy ng Manitoba Hydro kung kailan tuloy ang maibabalik yung kuryente para po dun sa ilang mga nawalan dahil patuloy pa po ang kanilang repair work at assessment sa maraming lugar. Samantala, sa iba pa mga balita sa probinsya, maglalaan ang Manitoba government ng $98,000 para sa restoration ng Rivers Train Station. Ito po ay isang heritage site na itinayo noong 1917 at may koneksyon sa Japanese bicycle factory na Seikine. Bahagi ng proyektong pagtatayo ng museum sa loob ng station at isang research collaboration sa pagitan ng U of W or University of Winnipeg at ng mga researchers ng Japan upang maitala ang kasaysayan ng Seikine bicycles sa Manitoba. Pinalakasama ng mga otoridad at indigenous organization ang pagtugon sa missing persons crisis sa pamamagitan po nitong Red Dress Alert System. Target po itong ilunsad this November at ng Manitoba Integrated Missing Persons Coordination Center. Kasabay nito ay nananawagan po yung pamilya ng ilang mga naiulat po na missing ng mabilis na aksyon at mas matibay na suporta sa mga pamilya ng mga naiulat na missing people kagaya po ni Leah Kipper. Ayon sa tala ng Winnipeg Police, mahigit 1,900 missing persons incidents ang naitala sa unang quarter ng 2026. Karamihan po sa mga naiulat na missing ay mga babae at kabataan. Isa pa rin sa mga balita, itong 32 anyos na Canadian Systems Engineer na kinilalang si Bi Wei Zhang ang nahaharap ngayon sa espionage at criminal organization charges matapos maaresto habang nagtatrabaho bilang intern sa NATO's Supreme Headquarters Allied Powers sa Europe, sa Belgium. Ayon sa ulat, dati rin nagtrabaho si Zhang sa Canadian Space Agency, ganun din sa Statistics Canada at sa National Research Council. Inanunsyo naman ni Public Safety Minister Gary Anandasangri na magkakaroon ng investigation sa proseso ng pagbibigay ng security clearance matapos lumabas sa ulat na dati na umanong nasangkot si Zhang sa job application fraud. Wala pang detalye ang mga otoridad kung may makokompromisong intelligence.
5: Sa hanggang ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
6: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
1: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa buenafeclinic.com.
7: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends July 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubaruself.com and start your next adventure today.
0: Bigandaan muna natin ang isang funeral service at funeral announcement. Kami po ay nakikiramay dito sa CKJS Radio sa pagpanaw ni Ginoong Raul Limonar. Magkakaroon po ng funeral service bukas, August 1, 9 a.m. sa St. Patrick's Church sa 172 Worth Street sa Winnipeg. Kami po ay nakikiramay sa kanyang pamilya.
1: Long Weekend Warriors, para sa inyo ito. Sa mga pupunta sa cabin o isang backyard party, para sa mga handa na sa isang super sayang summer, tandaan, kung kasali sa plano niyo ang pag-inom, hindi dapat isali sa plano ang pagmamaneho. Have a designated driver, call a ride, stay the night. Kahit isa o dalawang drinks lang bago magmaneho ay hindi sulit sa panganib. Panitibihin ang good vibes ngayong summer, never drink and drive. Isang mensahe mula sa Manitoba Public Insurance.
8: Magandang morning, Philippines!
0: Good morning and happy Friday sa mga friends natin nakatutok right now. 15 degrees po sa Winnipeg. Standby sa ating huling bulusok na mga news from the Philippines. Alam nyo, long weekend, isa ho sa mga magaganap dito sa ating beautiful city of Winnipeg. Etong mga Filipino volleyball clubs sa buong Canada ay magtatapatan para po dito sa Tapatan 2026. Ayan, ito po isang malaking all-Filipino volleyball tournament. Marami tayong mga guests pala dito sa city. Welcome, welcome sa inyo. Ito po'y inorganize ng United Filipino Volleyball Association of Canada or UFVAC. I think nasa 40 teams yung maglalaban-laban. 23 men's teams at 17 women's teams. Kabilang po ang mga teams natin from Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Ontario, Montreal. At syempre, proud to be Winnipeggers. Magandang-magandang morning sa inyo. At actually, in fact, meron tayong mga bisita from Vancouver. Nakikinig na sa atin. Gusto kong i-welcome ang Taxagon family. Ayan, si Vilma, si Tax, si Yeza, at ang Takyu Volleyball Team from Vancouver. Aba, nakikinig raw sila sa atin ngayon. Naku, maraming salamat sa inyong pagbisita at all the best sa inyo. Good luck. Ayan, si Vilma at saka yung kanyang hobby na si Tax. Ayan, nakikinig sa atin. Tsaka daughter nila si Yesa. Maraming salamat sa inyo. Si Ate Lorna nagpapagreet. At maraming salamat sa lahat ng mga teams natin. Yung ating mga friends sa dito sa Philippines. Tama ba? Philippine basketball dito mismo sa Winnipeg. Ayan, sina Carl, tsaka sina Win at yung ating mga kasama, mabuhay kayo. And kung gusto nyo po mapanood yung kanila mga laban, gaganapin ang UFVAC Tapatan sa August 1 at 2 sa Dakota Fieldhouse sa Winnipeg, Manitoba. Libre po! Walang bayad ang entrance!

0: muling hanay ng mga balita mula Pilipinas ngayong Biyernes. Pinapasabihan ng National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras kaugnay sa imbisigasyon sa umano'y character assassination sa isang miyembro ng gabinete. Pakinggan natin ang ulat, Ziana Brosio nagpapatrol.
1: Inaresto ng matauhan ng National Bureau of Investigation ang isang talent manager sa entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila. Batay sa intelligence report na natanggap na ahensya, nagsilbi umanong bugaw ng mga babae ang sospek. Aabot umanong sa 250,000 piso ang presyo sa serbisyong sekswal ng bawat babae. At ilan umanong sa kliyente nila ay taong gobyerno.
2: Nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang five-star hotel. Doon ikinasa yung operation.
1: Pero hindi lang umanong kaso ng human trafficking ang nadiskubre ng NBI. Napagalaman may misyon ng grupo na siraan ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan.
2: Base doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon kay doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary na hindi niya nakakasama.
1: Ayon sa NBI, pinangalanan ng isa sa mga nailigtas na biktima ang mga manay nasa likod ng character assassination sa matataas na opisyal.
2: Nagkwento na nang nagkwento, doon na lumabas yung istorya na involved na si former congressman Jing Paras, congressman Leandro Leviste, na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si congressman Leandro Leviste.
1: Dahil dito, ipapatawag ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Congressman at dating Presidential Advisor for Political Affairs Jacinto Jing Paras.
2: Papasipin na namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi eh.
1: Naglabas ng payag si Leviste, aniya wala siyang kinalaman sa insidente. Samantala, itinanggi rin ni Paras ang akusasyon. Giit niya, puro kasinungalingan at walang katotohanan ng mga paratang. Handa niya rin sagutin ang mga issue sa tamang panahon. At patutunayang gawa-gawa lang ang mga ito upang siraan siya dahil sa politika. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na makuha ang payag ni Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa issue.
3: Dumadaan na sa digital forensics ang cellphone ng suspect ang posibleng susi ng NBI para makumpirma ang human trafficking case at ang hinihinalang character assassination. Ziana Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Samantala, malaking balita po sa atin ngayon, itong pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla matapos po magpiyansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation. Pakinggan natin ang ulat.
4: Ng BJNP sa isang pahayag at kanilang kang sinabi na nirelease nila itong si Revilla mula sa male dormitory ng 6:40 ng gabi sa bisa ng release order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division. May 6 na buwan ding na malagi dito si Revilla dahil ikinulong nga siya kaugnay ng malversation case sa kanyang kinasangkutan sa flood control scandal mula noong Enero. Sa ngayon, Vicky, ay tahimik na dito at kani-kanina nga lamang ay sinubukan nating kunan ng pahayag ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado. At tinawagan natin siya at tinext, hindi siya sumagot. Natsyempohan natin kanina dito sa labas ng City Jail ang kapatid ni Revilla na si dating Mayor Strike Revilla at nang ating kumusahin kung ano ang masasabi ni Senador Bong sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang tanging isinagot niya ay thumbs up at nang hingan natin siya ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta o sa sambayan ng Pilipino, ang sabi lamang niya ay antay na lamang natin magsalita mismo itong si Senator Bong Revilla. Pilit nating tinanong ang ilan sa mga kasama sa kanilang convoy kung saan sila didiretso mula dito sa City Jail, wala din naman silang sinabi. Kaninang alas 4 23, Vicky, nang unang lumabas itong convoy na sakay si Revilla. Akala natin, dediretso na siya sa kanyang paglaya. Pero pumunta lamang sa Sandigan Bayan para formal na maglagak ng piyansa. Bumalik dito pasado alas 5 at ayun nga, 6:14 ngayong gabi ay umalis siya dito mula sa Quezon City Jail. At yan ang latest mula dito sa City Jail. Balik sa iyo, Vicky.
5: Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.
0: Sa iba pang mga balita sa Pilipinas, antas ng tubig sa Angat Dam, tumaas ang bahagya kasunod ng mga nangyaring pag-ulan.
6: Hindi lang basta pangingisda ang ginagawa ng mga katutubong dumagat sa Angat Lake. Sinisisid nilang mga ito para hulihin, kaya malaking bagay kung malinaw ang tubig. Yun nga lang, ilang buwan na umanong malabo ang tubig sa lawa.
7: Sa kayun po, hindi na makita ang ilalim dahil burak. Tapos labo na po. Nakakahuli po yung sapat labo na pang-ulam pero yung pang-araw-araw po hindi na po namin nakukuha.
6: Kung malabo na ang itsura ng tubig mula sa itaas, mas lalo pa sa ilalim. Ang dahilan nito ay ang napakababang antas ng tubig sa Angat Lake. Dito naiipon ang tubig mula sa Angat Watershed. Ngayong Biyernes ng umaga na itala ang tubig sa Angat Dam sa babang 155.07 meters. Mas mataas lang ito ng bahagya kumpara sa kahapon. Pero hindi pa rin ito nalalayo sa record low nitong July 25 na 150.60 meters.
8: Normal na bumaba yung antas ng tubig dito sa Angat Dam tuwing tag-init dahil nakakabawi naman ito pag tag-ulan, partikular yung mga buwan ng Hulyo at Agosto. Pero sa tindi ng pagbaba ng level ng tubig dito sa Angat Dam ay kinakailangan ng mahaba-haba at matindi-tinding panahon ng ulan para muli itong umakyat sa antas na hindi magkakaroon ng banta sa supply ng tubig para sa maraming Pilipino.
6: Kaya kahit umulan ng bahagya sa hapon, hindi pa rin magawa ni Rene Boy ang lubusang matuwa. Pangingisda, gamit naman ng lambat ang kanyang kabuhayan.
9: Tama, mas iba yung sasabihin na may dumating na bagyo, pero ang nagpapataas lang talaga ng dam na to is bagyo. Bagyo lang talaga. Yan kasi uulan ngayon, magagaya niyan, mamaya wala na naman. Hindi sapat yung ulan lang na ganyan para mapataas ang water level. Antas hanggang 10 to 15 kilos umuhuli ang bawat isang mangingisda. Kagaya po kanina, ang huli ko alos 2 kilo lang, 4 na piraso.
6: Una nang sinabi ng PAGASA na karaniwan ang bahagyang pag-akyat ng tubig sa Angat Dam tuwing tag-ulan. Yun nga lang, dahil sa El Nino, asahan na mas kaunti ito.
10: That could really have an impact doon po sa atin pong water supply. Hindi lang siguro yung potable water, meron parang mga ripple effect or mga domino effect. That could affect yung halimbawa po yung atin pong water for irrigation. That could have an implication din sa atin po namang food supply.
6: Bukod sa pag-supply ng tubig sa Metro Manila, ang tubig sa Angat Dam ay nagsusupply din ng irigasyon sa ekta-ektaryang agricultural land sa Central Luzon at nagja-generate din ng hydroelectric power. Una nang sinabi ng mga water concessionaire na may karagdagang water source para sa kanilang mga customer bukod sa Angat, kaya maaaring humina lang at hindi tuluyang matuyo ang kanilang gripo sa mga susunod na buwan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
0: Yan po ang kabuuan natin mga news from the Philippines today. Mamayang hapon po, Antabayanan. Ako muli ang maghahatid at titingnan natin yung mga updates sa malalaking balita na ating inihatid po ngayong umaga. Thank you. Sa ngalan ni Chester, ako po si Donna. Para naman sa lagay ng panahon, yes, hopefully po mayroon kayong magawa na talaga namang ilulook back ninyo na memory ng summer for this year. Kasi nga naman long weekend po tayo. Partly cloudy right now at 15 degrees. Sa mga friends natin maglalakad, hopefully ma-enjoy ninyo high of 28 degrees. UV index natin 7 or high. So mag-sunscreen ha para maprotektahan ang inyong kutis porcelana. Sabi na ating mga friends sa Microderma. Humidex of 33 degrees today. Bukas po araw ng Sabado, magkahalong pag-araw at pag-ulap. High of 28, humidex of 32 and a low of 20. Sa Sunday, sunny skies, windy, high of 30. Tapos sa Lunes, ating Terry Fox Monday, high of 24 degrees. Tapos Tuesday, ang forecast, pinakamataas po natin, 23 degrees din. Kasalukuyan po sa Winnipeg, bahagyang maulap at 15 degrees.
11: Need a summer adventure? Skip the ordinary and spend the day at Assiniboine Park Zoo. come face to face with towering dinosaurs in Dinosaurs Uncovered. Discover the strange creatures lurking in Monsters of the Abyss. And meet incredible animals from around the world. Plus, daily zoo chats, unforgettable encounters, and enough adventure to wear the kids out. You're welcome. Looking for a summer adventure right here in Winnipeg? You know what to do. Meet me at the zoo.
12: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
13: Why do you recycle? First caller?
14: Hi. I recycle to get out of washing dishes.
15: I want to talk.
14: Ow, get off.
15: Kids, are you on the phone?
14: Oh, okay, bye. Gotta go.
13: Wow. Whatever the reason, if you drink it, you bin it.
16: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
17: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
18: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations: on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
19: Children's Dental World.
20: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
21: What's for breakfast?
0: 8:45 ating oras. Shout out sa lahat ng mga nag-aagahan. Kasabay ang ating GMP. Si Kuya D. Mendoza, sabi niya, Donna, pakibati naman ng happy birthday si Roland Patulot, celebrating his birthday tomorrow, August 1st. Roland, maligayang kaarawan mula sa Selco Boys. Ayan, thank
22: happy
0: you.
22: Birthday!
0: At pa-request raw ng through the years. Ay, actually, Kuya D., napatugtog na po natin yan kanina, first hour. Ayan, thank you. Happy birthday, Roland. Also, Diana Kirante, nakikinig sa atin. Salamat po. Zaldi Hoven, pakigrid daw ang kanyang wifey na si Kim. Ayan, Kim Hoven, day off daw ngayon ni Kim. Hello, magandang morning sa'yo, Kim. Jesse James Kachombo, nag-request rin sa atin ng song. Nasaan na ba yung nire-request mo? Tropa? Meron ba ako niyan? Sige, pag may time, pa-play natin sa'yo. Maraming salamat. Pero in the meantime, ito pa isa sa mga requested songs natin ngayong umaga. Happy Friday! It's the long weekend!

0: Ang Pilipino ay tayo.
1: Mga kababayan,
0: kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
2: 10 minuto bago sumapit ang ika-siyam ng umaga. Doon sa friend natin na nagre-request ng song ng tropa, mukhang Monday na lang natin mapaplay kasi medyo mahaba siya. At meron pa tayong showbiz news. Stand by tungkol kay... Tungkol na nga ba kanina ba? Mamaya na yan. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo itong ilan sa mga pwede nating gawin this long weekend. Ayan, kanina nga po binabanggit natin yung ating Folklorama Festival. Magsisimula this coming Sunday. Alam nyo, medyo hindi kagandahan balita ha. Baka meron po kayong information. Kasi ang Ghana Pavilion, kasama sana sila sa mga pavilions natin this week. Naku, nanakaw raw yung tatlong kahon ng mga cultural costumes nila sa Ghana Union of Manitoba Dancers. So para raw sa 30 dancers, ilang months na sila nagpa-practice. Sus Mario Joseph, na wala raw, may nagnakaw. So humihingi po sila ng tulong para mahanap yung mga ninakaw pong costumes. Kabilang doon yung mga West African print fabric at kung ano-ano pa po. Meron pa mga damit pambata. So umaasa po sila na matutulungan sila ng community para naman makapag-perform po sila at ma-showcase ang kanilang kultura sa Folklorama. Well, aside from that, eto nga ilan sa mga pwede pa nating i-enjoy. Kanina nabanggit na rin natin ang Icelandic Festival sa Gimli. Meron din tayong activity sa pinakasikat na beach sa Manitoba, ang Grand Beach. Talaga, pinakasikat palang Grand Beach. Baka naman magselos ang Winnipeg Beach dito. Of course, meron silang swimming, picnic at bonding sites doon. Victoria Beach, relaxing na beach town para sa mga gusto mag-relax. Hecla Island, para sa mga nature lovers. Meron rin silang hiking trail at wildlife viewing. Kung gusto nyo namang malapit-lapit, dito na lang po kayo sa Sinaboyne Park. Siyempre, marami silang mga garden dyan, walking path. Kung gusto nyo naman museum, Manitoba Museum, of course. Oak Hammock Marsh, pwede rin pupuntahan for birds and wildlife searching. Fort White Alive, ayan, magpunta po o magbike, maglakad. Pwede rin po kayo manood ng Winnipeg Gold Eyes baseball game. Mamayang gabi, yung laban naman ng Sea Bears. Para sa mga day trip, of course, Brandon, Pinawa. O kung gusto nyo na lang po mga simpleng mga activities lang ng family, mag-picnic na lang po sa The Forks o kaya mag-bike ride sa ating mga river trails.
3: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Ayun, tama nga tungkol kay Alden Richards ang ating showbiz balita kasama si Barbie Forteza, kabilang raw sa mga highest taxpayers ayon sa BIR.
4: Kinilala ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang naging kontribusyon ni Alden Richards at Barbie Forteza sa paggamit ng kanilang mga plataporma sa paghikayat sa mga mamamayan sa pagbayad ng tamang buwis. Si Alden, isa sa mga highest taxpayer para sa taong 2025. Pero naniniwala si Alden na hindi lang sa pagbabayad ng tamang buwis nagtatapos ang ikabubuti ng ating bayan. Hinimok niya rin ang mga namamahala sa atin na gawin ang kanilang responsibilidad para sa bawat Pilipino.
5: We're all here for the betterment of the country na may ahon sa kahirapan ng mga nakakarami nating mga kababayang nangangailangan. And at the same time, we're very honored to have this platform to set reminders as well. Hindi lang sa mga mamamayan, hindi lang sa taxpayers, kundi maging sa mga kawani din ng gobyerno na tulungan natin ang isa't isa para maiahon natin ang Pilipinas sa kung nasan man siya ngayon.
4: Para naman kay Barbie, mahalaga ang pagbabayad ng tamang buwis, lalo pat dito nang gagaling ang kakailanganin ng marami nating kababayan.
6: Yes, I understand that this is both an honor and a responsibility, and na maraming LGUs and mga programa na kumukuha talaga ng funds from our national tax. So healthcare, educational programs, public welfare, ganyan. So ang isang mamamayan, maliit na contribution pero malaki ang magagawang pagbabago para sa ating mga kababayan.
4: birthday ngayon ni Barbie. At para sa kanya, the simpler, the better ang selebrasyon. Basta't magkakasama silang mag-anak, kumpleto na raw siya.
6: Ang birthday wish ko po ay sana marami-rami akong makain mamaya. Lalamon eh, lalamon.
5: May Augusto pa.
6: Family dinner. Siyempre, ang request ng mga magulang ko ay seafood.
4: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
2: Happy birthday, Barbie! Nako, yan na po, umabot na tayo sa indulto. Gusto kong magpasalamat po sa bawat isa nakinig sa atin ngayon. Hindi ba naka-message yung marami sa inyo? Pero alam kong ginawa niyo po kami background today. Thank you sa ating mga sponsors patuloy na sumusuporta sa ating mga programang Pilipino. Salamat po! Siyempre sa ngalan ng ating kaibigang Chester, ako po si Donna Natividad Arenas. Mamayang hapon, muli po ninyo ako makakapiling sa Afternoon Pasada, 3 to 7pm. Ngayon pa lang tayo nagte-thank you na sa ngalan ng ating kaibigang Lucille. Ako po muna ang kapiling ninyo until next week. Ayan. Tapos tomorrow, magbabalik sa Tunog Pinoy pang Sabado ating kaibigang Chester Pangan. At sa Lunes, si Chester muli ang makakapiling ninyo sa GMP. O paano po? Ako po at ang aking pamilya, umaasa sa isang payapa, makabuluhan, masaya na long weekend para sa inyong lahat. Make the most of it po, ha? And take a lot of ingat. Ako po si Donna Natividad Arenas, sa ngalan ni Chester Panga, nag-iiwan ng isang magandang-magandang umaga. Enjoy the rest of your long weekend. Maraming salamat, mabuhay ang lahing kayumanggi. Bye-bye!

0: Napakagandang awitin ng pag-ibig. Joey Ayala at bagong lumad ang orihinal na umawit ng awiting yan. Version ni Paolo Santos. Walang hanggang paalam. Nagbukas po sa ating afternoon pasada ngayong araw na ito ng Biyernes. Tama-tama parang chill lang yung music, diba? Medyo relax-relax dito sa aming station. Parang feeling ko dalawa na lang kaming tao. Yung ating sinundan kanina, of course, ating kaibigan from Radio Damal, si Mandeep. Thank you. Nag-hi pa ako sa TikTok niya. And good afternoon if we have friends from the India community who are listening right now. Ito po ang inyong Afternoon Pasada. This is Afternoon Pasada, 3 to 7 p.m. ang ating programang Pinoy na Pinoy. And speaking of Pinoy, yes, ako po ay proud to be Pinoy. Ang inyong kaibigan, kapit-kakapit bahay, kakosa, kakwentuhan, kumare, ate, tita, Donna Natividad Arenas po, mutya ng bubukal. Ako muna ang maghahatid na ating mga chikahan, balitaan, syempre mga OPMs sa ngalan na ating kaibigang Lucille hanggang 7 o'clock. Pwede ba parang ano lang tayo ngayon, relax-relax lang kasi Friday. Kasi marami tayong mga kaibigan ang in fact ay ano sila? Medyo short hours sa kanilang workplace. Kasi nga naman long weekend, bahagi ng kanilang summer privileges. May mga HR niya na nagme-message na rin sa mga empleyado na, basta tapos nyo na yung trabaho nyo, pwede na kayo umuwi. But yes, ako ho, nandito tayo. Don't worry, hanggang 7 o'clock, hindi ho ako bibitiw. Hindi ko kayo iiwan. And saan man ho kayo na andon, please, please, pakibit-bit po ang Afternoon Pasada para kahit sa himpapawid ay makapaglakwacha ako. Ito po ang inyong 92.7 FM CKJS, mga balita from the Philippines, ating ihahatid maya-maya ng konti. Pero syempre sa ating first hour, tayo rin ay may balitang kalusugan. Ihahatid natin yan maya-maya rin po ng konti. Pero syempre simulan muna natin sa ating mga news from the Philippines.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
0: Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 31, 2026. Ito laman ang ating mga balita kanina sa Good Morning Philippines. Ang pagsasampa ng kaso kay Senador Loren Legarda at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. At ngayong hapon, meron tayong update. Sumagot na po ang Senadora Mariing Itinanggi ni Senador Loren Legarda ang alegasyon ng Office of the Ombudsman na siya at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste ay nagsabwatan umano upang makuha ang eksklusibong karapatan sa solar energy sector. Tinawag ni Legarda na false and baseless ang mga paratang at iginiit na wala siyang nilabag sa kanyang matagal na serbisyo publiko. Ayon sa Senadora, wala umanong sangkot na public funds at handa silang ilabas ang katotohanan. Sinabi rin niya na hindi pa siya nakakatanggap ng opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman tungkol sa iniulat na preliminary investigation at naniniwala siyang malilinaw ang kanyang pangalan kapag lumabas na ang buong katotohanan. Sa ibang balita, inakusahan naman ni Senador Panfilo Lacson si Senador Alan Peter Cayetano na umano'y may control sa operasyon ng Department of Public Works and Highways sa Taguig City. Ayon kay Lacson, natukoy umano nila ang money trail at ang daloy ng kickback mula sa ilang infrastructure projects kung saan sinasabing nauna nang nakatalaga ang mga projects sa piling contractors. Binanggit din ni Senator Lacson ang umano'y malawak na katiwalian sa Taguig City Hall at sinabing may isang empleyado na nakapagtala umano ng net loss na 510 million pesos sa sugal mula 2014 hanggang 2026. Hindi naman niya pinangalanan ang naturang empleyado wala pang pahayag si Cayetano kaugnay sa mga alegasyon. Sa Pilipinas pa rin inireklamo naman ang grupong Concerned Citizens kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang kalihim ng Department of Health na si Jose Britanio Pujalte Jr. Sa reklamo ay giniit ng grupo na umano'y madalas makita itong si Pujalte na nagsusugal sa mga kasino at gumagamit ng alias. Ayon sa kanila, posibleng lumabag ito sa mga batas na nagbabawal sa ilang opisyal ng pamahalaan na magsugal at sa mga paluntunan sa ethical conduct ng public officials. Hiniling ng grupo ang formal na imbestigasyon kabilang ang pagsusuri ng mga dokumento, casino records at iba pang ebidensya. Wala pang pahayag si Pujalte kaugnay sa reklamo. At sa daigdig naman ng sports, ipinakita ni Alex Ayala ang kanyang fighting spirit. Matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez sa second round ng Mood Abdallah City DC Open sa Washington, USA. Bumangon ang Pinay tennis star mula 1-5 deficit sa second set upang makuha ang panalo at umabante sa quarterfinals. Ito na ang ikalawang sunod na malaking panalo ni Ayala matapos niyang talunin sa first round ang 2024 Olympic champion na si Zheng Qinwen ng China. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga, pagpapanatili ng kumpiyansa at paghahanap ng solusyon sa mahihirap na sitwasyon ng laro. Ni-resbakan din niya si Fernandez matapos ang pagkatalo niya rito sa Stuttgart Open noong Abril.

At yan ang kabuuan natin mga balita for this hour. Alam niyo po, if I'm not mistaken, Leila Fernandez ang natalo po ni Alex ay may dugong Pinoy pa rin. Actually, siya ay Filipino-Canadian. Ang kanya pong magulang ay nag-immigrate sa Canada mula po Pilipinas. Taga Leyte at Ilocos Norte yung kanyang magulang. Si George Fernandez. Oh, George Fernandez is from Ecuador. Pero yung kanyang ina, yung maternal roots po ng kanyang nanay ay mula Leyte at Ilocos Norte. So Pinoy sa Pinoy. We're so proud of both of them, Leila Fernandez and Alex Ayala.

0: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nage-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.
1: Hi there, kids. Welcome to the Accident Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
0: Alas 3:20 ating oras. Seven degrees so ating temperatura. Nasiguro nasanay na tayo kasi masyadong alinsangan. Kaya para sa akin kanina, medyo okay lang yan. Medyo nakakapawis, yung masarap na pawis. Ayan, humidity index natin at 31 degrees Celsius. Sunny skies today with a high of 28. Alam niyo po yung ating humidex pinakamataas 33, mamayang gabi low of 17 degrees. Tapos Saturday, tomorrow, a mix of sun and clouds sa ating first day of August. Sunday, sunny skies, a high of 30. At sa ating Terry Fox, Monday, pinakamataas ay 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 27 degrees.
2: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa maharurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
0: Mamaya ihatid po natin yung ating balitang kalusugan may kinalaman sa peptide. Sa ating mga kaibigan na talagang inaalagaan ang kanilang mga skin at conscious sa skincare, abangan.

0: Moonstar 88 with Dana. Magandang hapon muli ating bati. This is Donna sitting in for Lucille. Gusto ko mag-shout out kasi nag-message sa akin ng Kuya Mike Baranan. Sabi niya, shout out tayo sa mga friends natin sa PTI Transformers. At ngayon pa lang nakikinig na raw sila. Yan, maraming salamat po. At standby kasi mamaya iisa-isahin natin yung mga pangalan ninyo. Ayan, thank you, thank you. At pagbutihin niyo po ang trabaho, ha? Balitang kalusugan muna tayo, hatid sa atin ng Super Lube Auto Center. Ayan, para sa mga kagaya nating bahagi na ating ritual or ng ating routine ang pangangalaga sa ating mga skin, syempre kailangan naman, 'di ba? Siguro alam na alam po ninyo ang peptides. Ano nga ba ang peptide? Alam niyo po, ito ay mahalagang bahagi ng wellness at anti-aging, pero meron pong paalala ang mga eksperto.
1: Super Lube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Super Lube ang tamang langis para sa inyong sasakyan.
0: Mas nagiging popular ang peptides kasi po ipinopromote ito bilang anti-aging ingredient para rin sa weight loss, muscle building at iba pang may wellness benefits na ibinibigay. Pero nagbabala po ang mga health experts na marami sa mga produktong ito ang walang sapat na scientific evidence para patunayang effective at ligtas. Ayon sa Health Canada, ang unauthorized injectable peptides na ibinebenta online ay hindi umano dumaan sa pagsusuri para sa safety, effectiveness at quality. Maari raw ito magdulot ng seryosong risk tulad ng infections, allergic reactions, na maaaring magdala ng complication. May ilang peptide-based medicine na aprobado at ginagamit sa medicine tulad ng insulin at GLP-1 medications para sa ilang kondisyon. Pero pinapayuhan ang publiko na kumonsulta muna sa mga healthcare professionals bago gumamit ng peptide products, lalo na po yung mga nabibili online. Balitang kalusugan natin sa atin ng Super Lube Auto Center.
2: As Canadians, we were born to drive, and we need our vehicles to keep up. That's why Super Lube is introducing Canadian Supreme Motor Oils. A complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Super Lube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive.
3: Only available at Super Lube Auto Centers.
4: Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees o all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.

0: Sa ating oras, 20 minutos bago sumapit ang ika-apat ng hapon. Ito po, today July 31, magpapatupad ang ating gobyerno ng Manitoba ng mosquito fogging sa ilang communities, kabilang po ang ilang bahagi ng Winnipeg. Matapos ngang tumaas ang bilang ng mga mosquitoes na may dalang o maaring may dalang West Nile virus, yung mga tinatawag pong Culex tarsalis mosquitoes. Ang mainit na panahon sa Southern Manitoba ay nagpapabilis umano sa pag-develop ng virus sa mga lamok, kaya mas mataas ngayon ang risk ng pagkalat nito sa tao. Itinuturing din ng Manitoba na ang panahon mula July 15 hanggang August 15 ang may pinakamataas na risk para sa West Nile virus exposure. Kasama po sa mga lugar na sasailalim sa fogging ang Carman, Stonewall, Rural Municipalities of West St. Paul at Winkler. Kasama po ang ilang mga malapit na community sa Winnipeg. Magsisimula po ang fogging tuwing gabi mula 9:30 p.m. hanggang 6:30 a.m. sa piling insect management areas. Ito po ang mga lugar sa Winnipeg. Kabilang po ang Fairfield Park, Richmond West, Waverly West, White Ridge, Linden Ridge, Tyndall Park, The Maples at Amber Trail. Sinabi ng City of Winnipeg na walang buffer zones or yung po tinatawag na exemption para sa mga residente habang isinasagawa itong provincially mandated fogging laban sa Culex tarsalis. Ang ganitong exemption ay pinapayagan lamang sa mga lugar na mosquito control program ng city. Wala pa pong naitalang human case ng West Nile virus sa province this year. Ganun man, nakumpirma ng surveillance ang mataas na bilang ng Culex tarsalis mosquitoes at may ebidensya raw ng West Nile virus sa ilang nakuhang sample. Gagamitin po sa fogging ang Delta Guard 20EW, isang pesticide na sinuri ng Health Canada bilang reduced risk. Ayon sa province, ligtas raw ito sa kalusugan ng tao kapag ginamit ayon sa itinakdang ultra low volume application guidelines.
1: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
2: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
1: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
0: Balik tayo sa ating mga OPM, so tala pag-usapan ang lamok. Tama-tama. Itong awitin ng River Maya with Kagat ng Lamok. Sa inyong afternoon pasada, magandang hapon po ng Biyernes.

0: available na ang all-new Subaru Forester. I-enjoy ang Subaru Famous All-Wheel Drive System para sa effortless navigation. Tanging sa jpsubaruregion.com at jpsubarusouth.com.
1: Chester and Donna po.
0: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
0: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
0: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
2: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
3: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
4: Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
0: Papasok nga tayo sa ating August long week and ang ating RCMP ay naglabas po ng babala sa ating mga motorista. Ihatid natin niya matapos ang ating weather check. Ano po ang plano ninyo for the weekend? Partly cloudy right now, 27 degrees, humidex of 31. Bukas po araw ng Sabado, sa Winnipeg, a mix of sun and cloud, humidex of 33. Meron tayong pinakamababang 16 degrees, tapos pinakamataas naman 29 degrees. Sa Sunday, sunny skies, high of 31. At sa Lunes, sa ating Terry Fox, Monday, high of 23. May mga pag-ulan. And Tuesday, sunny skies, pinakamataas naman ay 22 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 27 degrees. Ito po, naglabas ng paalaala ang Manitoba RCMP sa mga motorista. Mag-ingat sa pagmamaneho ngayong long weekend matapos pong tumaas ang bilang ng mga nangyaring collision sa probinsya ngayong 2026. Ayon sa RCMP, nakapagtala po sila ng 43 fatal crashes. Ibig sabihin po, may nasawi. Kung saan 48 katao ang naiulat na nasawi this year. Mas mataas ito ng 23% kumpara noong 2025 at 34% na higit sa limang taong average. Sa nakalipas pong 3 months lamang, 29 sa mga insidente ang nangyari, kabilang ang 10 nitong nakaraang buwan. Sinabi po ng RCMP na alak o droga ang pinaghihinalaang sanhi sa hindi pagbaba ng sa mga hindi bababa sa 12 nakakamatay o nangyari pong banggaan habang hinihintay pa ang toxicology results sa iba pang kaso. So sinasabi po rito na doon sa 12 cases nila, most probably po'y alak o droga ang sanhi habang hinihintay pa yung sanhi sa 10 iba pang kaso or factors. Dahil dito hinikayat po ng RCMP ang lahat ng motorists na huwag magmaneho kung nakainom o nasa impluwensya ng droga, sumunod sa batas traffic at maging alert sa mga pedestrian crosses. Ganon din sa mga siklista, motorcycle riders at maging sa wildlife sa kalsada upang matiyak ang ligtas na biyahe ngayong long weekend.
3: Afternoons with Lucille.

0: Afternoons with Lucille.
1: This is your friend Donna Natividad Areda sitting in for our good friend Lucille. At hanggang alas 7 po tayo magkakaniig. Kung meron po kayong gustong marinig na song, right now, pwede kayo mag-message sa atin sa Chester Donna sa Facebook o kung gusto niyo makapag-shoutout kami sa inyo. Also, pwede kayong magpadala po ng mga birthday greetings. Mamaya babatiin natin sila. Pero kung may ihahabol niyo mga kanta niyo, yes, para sa ating 4 at 4, sa inyo ating 4 na magkakasunod na OPMs matapos ang ating balita alas 4.
0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
2: an Evanoff Communication Station.
3: Hi there, kids. Welcome to the
4: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
5: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
6: Target ni bagong talagang Health Secretary Jose Buhalte Jr. na bumuo ng Council of Elders na tutulong sa pagtugon sa anyay malalim na problema ng Department of Health. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga plano niyang imbitahan bilang advisors ng council, sina dating Health Secretary Representative Janet Garin at Esperanza Cabral. Dagdag po pa ni Buhalte, prioridad niya para sa kagawaran ng pagtingin ang mga programang pangkalusugan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang patuloy na pagpapalawig ng zero balance billing at ang pagpapalawak ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFit program. Sa iba pang pasilidad, matatanda ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes ang mga hakbang para maibsan ang gastusin ng mga Pilipinong nangangailangan ng medical care. Kabilang dito ang pagpapalawak ng PhilHealth benefits at pagpapaganda ng preventive healthcare.
7: Dinadagdag ko ay yung tinatawag naming pasyente muna para ramdam ito ng mga tao. Ang aming layunin ay bawasan yung tinatawag ng OOP or out-of-pocket expenses. Nagagawa naman ito sapagkat marami ng ospital ang may zero balance billing kasama ang mga LGU hospitals.
8: May mga nakikitang isyung legal ang mister ni Vice President Sara Duterte sa pag-otorisa ng paglalabas ng kanilang tax records, pero nanindigan ang prosecution na naayon sa konstitusyon at iba pang batas ang naging proseso. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
9: Nasa Senate Impeachment Court na nitong Huwebes ang tax records sina Vice President Sara Duterte at ng mister niyang si Attorney Manasseh Scarpio matapos isabpina sa hiling ng prosekusyon at pahintulutan ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na sumunod dito. Sabi ni Carpio, bagamat nire-respeto nilang mag-asawa ang otoridad ng Senate Impeachment Court, may nakikita silang mga isyung legal kaugnay ng authorization sa paglalabas ng kanilang income tax records. Giit ni Carpio, dapat suriin ang naturang pahintulot sa ilalim ng angkop na constitutional at statutory framework na sumasaklaw sa taxpayer information at sa paggamit ng executive authority. Naniniwala ang legal team ni Carpio na walang indikasyon na naglabas ang DIR ng anumang tax assessment o determinasyon ng tax deficiency laban sa bise o sa mister niya. Kinu-question din nila kung nasunod ang mga kinakailangang proseso at rekomendasyon bago ipinalabas ang authorization. Ani Carpio, ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lang sa proseso, pero ang legal na kahalagahan, admissibility at evidentiary value ng mga ito ay tutukuyin pa ng korte base sa konstitusyon, mga batas at mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Sagot ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., karapatan ni Carpio na questionin ang proseso, pero malinaw aniyang naaayon sa konstitusyon at sa batas ang naging pasya ng Senate Impeachment Court na isabina ang naturang mga dokumento.
10: Maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito, Mayak. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan nito. So kami, nananalig kami na this will be upheld, no? Kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabina itong mga dokumento na ito.
9: Kanina, naghain sa Quezon City Prosecutor's Office ng counter-affidavits sina House Impeachment Prosecutor Terry Ridon at Joel Chua at dalawa pang miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Antonio Tinio at Rene Co. Tugon ito sa inihaing reklamo ni Carpio kaugnay ng umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Law nang ilabas sa impeachment proceedings sa Kamara ang report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio.
11: Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter-affidavit doon po sa basura walang kwenta, panggulo na kaso ni Attorney Mance Carpio. Yung AMLC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado.

0: Taft Avenue sa Pasay City ngayong Biyernes ng umaga. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, luma na at hindi pa napapalitan ang kasalukuyang drainage system mula pa noong 1950s o 1960s. Kaya madali na itong mapuno ng baha. Ang pangmatagalang solusyon niya ay palakihin ang drainage network. Kakailanganin niya, anya ng ahensya ang 1.5 billion pesos na ipinapanukalang maisama sa 2027 national budget. Ayon po kay Dizon, planong hukayin at ayusin ang magkabilang daan ng Taft Avenue mula Pasay hanggang Ayala Boulevard. Inaasahan anyang matatapos ang malawakang rehabilitasyon sa loob ng 6 hanggang 7 buwan kapag nagsimula na ang konstruksyon nito sa taong 2027.
1: This is 92.7 FM, CKJS.

0: para tayong hinaharana. Ariel Rivera, 4 at 4. Bago yan, Megastar Sharon Cuneta, narinig rin natin at iba pa mga OPMs. And salamat kasi marami tayong mga friends nag-message sa atin. Sabi nila nagugustuhan lang nila yung mga songs natin. Naku, salamat naman. Sabi ko nga kanina sa ating intro, medyo chill-chill lang yung ating hapon. Dahil long weekend, as much as possible, gusto nating medyo relaxing yung mga maririnig nating music today. Ako po si Donna, sitting in for Lucille. Wow, welcome, welcome sa mga friends po natin kakatunin pa lang. And today is the last day of July. Ano ho ba ang inyong mga plano for the long weekend? Yes, sa Lunes po, Terry Fox Monday. Wala pa naman pasok ang mga bata. So kung meron kayong mga pinaplano dyan, share naman po. And remember, kung kayo po yung maglo-long drive, take a lot of ingat ha, kasi busy po ating mga road. And make sure susunod rin po kayo sa itinakdang speed limit kasi yung ating RCMP, ating mga nasa, sabi nga eh, otoridad ay nagbabantay din po na masigurong safe ang ating mga kalye para po sa mga friends natin na mag-road trip this long weekend. Gusto ko mag-hi kay Joy Tuazon Bubiles, kay Ate Diana Quirante. Yan, nakikinig na sila. Thank you. Tapos si Kuya Mike Maranan, sabi niya sa akin kanina, Donna, paki-shoutout naman kasi nakikinig yung mga friends natin sa PTI Transformers. Ayan yung mga evening shift. So ibig sabihin hanggang gabi na po kayo dyan. Ayan ako, salamat po for keeping us in the background. Si Barry, si Joseph, si Ronald, si Justin, Joey, si Coy, si Coil tuloy. Tsaka yung mga taga Coil Department. Ayan, taga ano sila, taga Winding Department. So yung mga taga Coil Department naman, si na Lali, si Noel, Gaspar, si Jaycel, Ray, si Kevin at saka si Nikki. Ayan. Ako, salamat po. At palagi kayong nandyan at palaging ginagawang background habang nagtatrabaho ang ating mga programang Pilipino. Sa ating pagbabalik, tayo maghahatid po ng mga kaganapan dito sa ating probinsya na Manitoba. At syempre, ating ring pagkamusta sa ating weather and traffic altogether.
1: Spending a day on the water this summer? Steer clear of dams and generating stations. If you hear a horn or see lights, water levels are about to change. Getting too close can be fatal. Whether you're fishing, swimming, or boating, don't ignore the signs. Warning signs are there to keep you at a safe distance. Stay away and stay safe. Safety is the answer.
2: Why do you recycle? First caller.
3: Because there's bins everywhere. I walk the dog, bang, a bin. The game, bang, a bin. Shopping, even more bins, man.
2: Well, whatever your reason, if you drink it, bang, you bin it.
4: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
0: Thank you dun sa mga kaibigan po natin na sumusubaybay kahit wala ating kaibigang Lucille ay nandyan pa rin po kayo. Thank you. Ako muna mga kapiling nyo today at hanggang next week habang tayo pansamantalang off muna sa ating pagsama kay Chester. Although kanina nandun tayo sa GMP, so more or less yung mga ating mga binalita na mga updates ay ating tinutugay-gayan pa rin. Standby po sa ilang pa mga balita sa ating inambayan. But also, ngayong araw na ito, alam niyo po ba sa ating kapitbahay sa Steinbach ay libo-libo raw na mga residente ang sumama dito sa kanilang Pioneer Days Parade. Ginana po sa Main Street dyan sa Steinbach ngayong araw, hudyat ng pagsisimula ng long weekend celebration ng lunsod. At tampok po sa taon ng pagdiriwang na yan ang paggunita sa Mennonite Heritage at kasaysayan ng community sa pamamagitan ng parada at iba pang activities. So isa po yan sa mga pwede nating puntahan, of course, Steinbach. Dito naman sa ating City of Winnipeg, alam natin na magbubukas po sa Sunday ang ating Folklorama Festival. Kaya lang, alam nyo, meron tayong nakitang hindi kagandahang balita rito. Yun pong mga taga Ghana Pavilion ay humihingi po ng tulong na baka meron kayong alam kung sino po nagnakaw ng kanilang mga cultural costumes. Sus Mario, Sep naman, no? Grabe naman. Imagine niyo kung gaano ka-stressful para po sa kanila yan. Ilang linggo sila nag-practice. Ayon dito, yung mga kasuotan ay para po sa mahigit 30 dancers. Ilang buwang naghanda para sa kanilang performances. So sa ngayon, umaasa po sila na hopefully may magbibigay ng information. But on top of that, sila po'y nananawagan ng donation para po sila'y makalikom ng mga West African print fabrics. Yung mga volunteer tailors o seamstress. Alam niyo naman. So ibig sabihin, mamadaliin po nilang pananahidyaan. At ganoon din po mga gamit para sa mga bata. At kung may extra financial na tulong para raw maipagpatuloy yung kanilang pagtatanghal. Hinihikayat rin po nila ang sinumang may impormasyon tungkol sa mga nawawalang kasuotan na makipag-ugnayan sa Ghana Pavilion. Alam niyo po yung aming kapitbahay dito sa Winnipeg ay ano siya? Taga-Ghana. Nako, hindi pa kami nagkakakwentuhan ni Latchmin. Pero I'm sure ay nabalitaan niya na rin ito. And I'm not sure kung active pa rin siya, pero alam ko active siya sa community nila. Napakalungkot naman na nangyaring ito. At sana kung sino man yung nakakuha, baka naman hindi niya alam na mga costumes yung kanyang ninakaw. Abay, aanhin naman kaya niya yan. Sana sa dami ng mga balitang lumalabas na ito'y isoli mo na. Diyos ko po!
5: Hi, this is Gabby.
6: And I'm David.
7: Do you guys listen to CKJS?
5: Yeah, yay. Yeah. We like the music and we learn Tagalog. Keep listening to CKJS Radio.
0: O nga pala, sabi ko, hindi nga pala ako masyadong magpapaka stress ngayong hapon. Sa halip ay gusto kong mag-mellow down kasi nga naman long weekend tayo. So yung mga songs po natin, if you have any song in mind na gusto nyong i-play ngayong Friday para po sa ating relax na pakikinig, please i-message po tayo sa Chester Donna sa Facebook. Sa oras natin, alas 4:30 po ng hapon, meron tayong mga friends na nag-hi sa atin. Si Eldemson Fabricante, Donna, galing kami mamasyal sa Calgary, medyo mausok doon. Actually, totoo. Nakita nga po natin sa mga balita, ito po'y dahil sa wildfire. Well, nasa ano pa pala, ba kayo ngayon, Eldemson? Nasa ano pa po, nasa road po kayo or nandito na po kayo sa Winnipeg? Thank you po for listening and for keeping us in the background. At mabuti nakarating po kayo na maayos. Yes, oo, nandyan din po tayo sa Calgary last month. Kasi nga, di ba, bumisita yung kapatid ko from the Philippines. At gusto kong pigilan yung sarili kong ikwento sa inyo. Isa pa po sa mga aming reason kung bakit po kami pumunta sa Calgary. Sige na nga, ikukwento ko. Ay na in-interview si nanay para sa kanyang tourist visa sa US. Kaso dahil ang tagal-tagal po ng processing ng kanyang PR, kasi ang tagal niyang umuwi sa Philippines, so hindi pa rin siya nag-qualify as Canadian. So ngayon, yung US Embassy, dahil ang tagal ng PR, ilang buwan na ba? 4 na buwan na, ilang beses na rin kami nag-follow up. Ayaw po siyang isuhan ng US visa kapag wala siyang PR card. Kasi nga naman, nandito siya sa Canada. Kung Philippine passport yung ginamit niya, okay lang sana na kung nasa Philippines. Kaso alam nila, babalik sa Canada. So sabi nila, paano makakabalik? Walang PR. Hanggang ngayon, 4 na buwan na. Kung meron po dyan ang mga kaibigan natin na nakikinig na maaring makatulong sa atin mag-follow up sa immigration. Napakatagal. Naku, sabi ko nga pala, ayokong high blood din.
8: Hi there, kids. Welcome to the
4: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
0: Alam nyo, isang reason yung pagbalik ng sabi yung picture ng una. So naibalik na. Siguro 2 months ago yon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganon. Sige na nga, makapag-relax na lang sa mga awitin. Total paborito natin si MJ, version ng freestyle. Magandang hapon po. Tara!

0: 15 minutos bago sumapit ang ikalima ng hapon sa inyong afternoon pasada. Partly cloudy at nasa 27 degrees ang ating current temperature. Humidity index natin 31 right now. Bababa ang temperatura sa 14 degrees mamayang gabi. Bukas po, Saturday, a mix of sun and cloud. Nasa 33 ang humidex. Pinakamataas sa temperatura 29. Bababa naman sa 16 sa gabi. Sa Sunday, ating forecast, windy, sunny, high of 31, chance of showers, low of 19. At sa Lunes, ating Jerry Fox, Monday, may pag-ulan, high of 23. Tuesday naman, pinakamataas po natin ay 22 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 27 degrees. Sa ating pagbabalik, tayo po'y magbibigay ng update dito sa ating balita tungkol sa WestJet, sa kanila pong inanunsyo na posibleng strike. Ano na po ang balita dyan? Also, marami pa rin palang mga taga Winnipeg ang hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente dahil po dito sa nangyaring storm na tumama sa Winnipeg at mga karatig lugar last Wednesday night. Sa ating pagbabalik, mga updates sa balitang yan.
1: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
2: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
4: Good morning, Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
5: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
6: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
5: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
0: Alam niyo po, patuloy ang power restoration ng Manitoba Hydro matapos po ang malakas na storm na tumama sa Winnipeg at mga karatig lugar noong Wednesday evening. And as of Friday afternoon, eto sa kaka-check po natin ng update ng balita, nasa 350 power outages pa ang natitira. At ito po ay nakakaapekto sa humigit kumulang 4,500 customers. Ang target po ng Hydro ay maibalik ang kuryente sa karamihan sa mga apektadong lugar bago matapos ang araw na ito. Ngunit sinabi nitong may ilan pang outages na posibleng maayos bukas. Mahigit 30,000 customers po ang nawala ng kuryente matapos ang malakas na hangin na nagpabagsak sa mga puno at nagdulot ng libo-libong lightning strikes nitong Miyerkules ng gabi at nakaapekto sa maraming residente ng Manitoba at Winnipeg. Samantala, nagsimula na pong mag-ground ng ilang eroplano ang WestJet habang papalapit ang posibleng strike ng kanilang mga flight attendants ngayong weekend. Nako, isa ho yan sa ating tinutugay-gayan, lalo na marami tayong mga kaibigan na may mga planong mag-travel. Naglabas po ang airline at ang union ng 72-hour strike at lockout notices matapos hindi pa naaabot ang kasunduan sa bagong kontrata para sa humigit kumulang 4,400 flight attendants. Sa ngayon ay patuloy po ang negotiation ng WestJet at ng Canadian Union of Public Employees or QP upang maiwasan ang paghinto ng work na maari magdulot po ng daang-daang kanseladong flight ngayong long weekend. Pinapayuhan po actually, naglabas po sila ng abiso before na pwede kayong magpa-reschedule, diba, ng libre. At pinapayuhan po ngayon ang mga pasahero na i-check ang inyong flight status bago pumunta po sa airport. Naku po, talagang sobra pong malaki pong perwisyo kung sakali Eh kaso ano po magagawa natin? Eh syempre karapatan din naman po nila yon. At ayon po sa WestJet, maaaring maapektuhan nga ang mga regular flights pero hindi raw kasama ang WestJet Anchor Q4000 flights at code share flights sa mga partner airlines. Pinapayagan din ng airline ang ilang pasahero na magpalit o mag-cancel ng booking nang walang bayad. Kung meron daw silang biyahe na actually po ay nagsimula pa noong July 30 hanggang August 4.

0: at magpaiwang sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
1: And speaking of yung mga pag-travel-travel na kung meron tayong kachika dito sa ating social media kanina at pag-usapan nga namin na dun sa mga magbibiyahe po kasi nga naman long weekend ano at magda-drive lamang kayo, hindi po kayo sasakay sa eroplano or kahit na sasakay siguro sa eroplano, sinasuggest niya rito and sa totoo lang it's a good idea, thank you po for sharing kasi nga naman ang mahal po ng hotel, ba? Diba? Sabi niya ang ginagawa raw nila ay nagdadala sila ng mga tent. Tapos nagche-check sila ng mga camping grounds. Lalo na kung wala po kayo yung mga RVs kung tawagin. Kaya yung mga hinihila ng truck, yung mga campers, ang sasakyan nyo po yung regular sasakyan. O nga naman, why not? Diba? Kung hindi kasya sa loob ng sasakyan, bili na lang po kayo sa taas nung sasakyan ng mga pwede nyo paglagayan ng gamit. Ayan, nakabili na kami niyan. Kailan kaya mauulit gamitin? Diba? Sulit naman yun. Basta siguro ilang beses ninyong gagamitin. So anyway, doon nyo ilagay po yung tent, lalo na kung ang dami nyo na sa sasakyan at punong-puno kayo. Pagkatapos, maghanap po kayo doon sa area na pupuntahan ninyo ng mga camping sites. Why not? Diba? Nako, bukod sa napakasaya pong adventure, it's a different kind of, kasiyahan. Lalo na po, alam nyo kung sino mga nag-enjoy sa ganyan. Usually, yung po mga bata, sa totoo lang. Yan, nakakamiss yan. Yung ganyan, yung kahit saan kayo abutin. At masayang-masaya mga kids. Eh ngayon, ang hirap na pagpapalaki po sila. Kaya kung meron po kayo mga bata na sa inyong mga tahanan, mga apo at anak na talaga namang kahit sa inyo sila dalhin, okay lang. Pero kapag oras pong sila'y malalaki na, lalo na kapag nagtatrabaho na po, nako, ang hirap na pong ayain.

0: Magandang hapon sa ating showbiz balita. Ito pong tungkol kay Anjo Eliana. Sabi rito nag-iipon pa raw para sa pambayad niya sa 3.5 million na danyo sa Itbulaga case. Ayon kay Anjo, nasa 20,000 pesos pa lang daw yung kanyang naiipon. Kung matatandaan niyo po, siya ay pinatawa ng korte na magbayad ng danyos na hanggang 3.5 milyong piso. Kaugnay ng kasong isinampa ng Itbulaga ang hosts na sina Tito Vic and Joey. Ayon sa aktor, pinagsisisihan niya raw ang naging pahayag na nagmamula sa sama ng loob at aminado rin siyang malaking pagkakamali ito. Naglabas na siya ng public apology, ngunit hindi pa umano siya direktang nakikipag-ugnayan kina Tito Vic and Joey. Sinabi ni Anjo na natutunan niya ang aral mula sa pangyayari at nag-file na rin daw siya ng appeal sa desisyon ng korte na inaasahan niyang maaring umabot pa sa mas mataas na hukuman.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
0: Samahan tayo sa susunod nating oras, third hour ng Afternoon Pasada. Marami pang OPMs ang ating hahatid, balitaan at chikahan. Ako po si Donna. Magandang hapon.
2: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
3: Okay, let's do this.

0: Ay! Yan naman ang talagang pinakamasarap, pinakamagandang feeling sa mundo, di ba? Yung ikaw ay pumapag-ibig, di ba? Marion Honor, of course, Riza Cabrera sa awiting yan. Nagbukas po sa ating third hour. And yes, welcome, welcome sa inyong afternoon pasada sa ating pagharap, sa ating long weekend. Kamusta po kayo? At salamat po for keeping us in the background. Ayan, marami tayong mga kaibigan, maaring pauwi na po ng bahay. At looking forward tayo sa mga pwede nating magawa this weekend. Yung iba po may mga trabaho pa siguro. Yung iba naman ay may mga plano na saan ho kayo pupunta at anong pagkakaabalahan. May mga tatapusin pa raw kasi habang maganda ang weather bago dumating ang tag-sibol at tag-lamig. Ayan, tama ba? Tag-sibol is spring pala. Tag-lagas, ayan, ang fall. And syempre, ako po muna ang kapiling ninyo, Donna Natividad Arena, sa ngalan po ng ating kaibigang Lucille Nolasco Garrido. Hanggang 7 o'clock ang ating pagsasama-sama together. Alam nyo, gusto ko pong maghatid ng mga updates sa malalaking balita sa ating inambayan para sa araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday. Pwede kayo mag-message sa atin para po makapag-shoutout ako sa inyo. Pero alam nyo, sabi ng ating promo, magpaswerte raw muna tayo. Let's do it. Ayan, gusto kong i-anunsyo na meron tayong ipapamigay pa rin ticket to see Kay Hunters The Show August 4. Bibigyan ko kayo ng chance makatawag 204-780-8181 po ating line. At yung ating pong criteria, dapat hindi pa kayo nanalo for the last 60 days. At the same time, sana naman po fan kayo ng K-pop.
1: Why do you recycle?

0: Get the new and improved free iHeartRadio app today.
1: 2047-8081-81, a pair of tickets to see K Hunters, the show live in Winnipeg. This is happening po August 4, 7 p.m. Pwede na kayong bumili ng ticket ngayon pa lang para hindi po kayo maubusan. Actually, next week na yan. Sana makahabol pa po kayo kung bibili kayo. But this time, hindi nyo po kailangan bumili kasi libre ang ating pair of tickets na ipapamigay. This is happening Centennial Concert Hall. Ayan, Centennial Concert Hall, 2047-8081-81. At sana po hindi pa kayo nanalo for the last 60 days. At sana po big fans din kayo ng K-Hunters at K-Pop. Diba? Mas maganda yun para mas ma-enjoy po ninyo. So again, you can call us at 204-780-8181.
2: Para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
1: -27 degrees, humidex of 31. Tingnan natin kung sino ating mga callers na nasa line. Isang caller lamang po ating pagbibigyan. Tingnan natin. Magandang hapon po. Live na kayo. Hi!
3: Hello! Good afternoon.
1: Good afternoon din po. Kamusta ang inyong hapon?
3: Busy po. Busy
1: pero
3: talaga.
1: Ay, nakakatuwa yan, ang masarap naman pagkabisihan, ano? Akala ko yung tipong busy ka sa pagluluto, paggagayat ng pakbet, yung ganon.
3: Hindi naman.
1: Totoo naman, Marshall, ka right now?
3: Pupunta ako sa Kildonan Park later.
1: Tapos, maglalakad lang, ganon?
3: Apo.
1: Sarap naman ang buhay mo. Wow, pwede ba mag-join?
3: Pwede, mamaya.
1: So anyway, hindi ka pa nanalo for the last 60 days?
3: Hindi pa po.
1: Okay, check. Tapos big fan po kayo ng mga K-pop, ganyan?
3: Konti.
1: Konti. O sige, ikaw na nga ating panalo. Ano po ang iyong pangalan?
3: Girly Losada.
1: Girly Losadas?
3: Wala pong S. Losada lang.
1: Losada. Ayan, girly. Sige, ikaw na ating winner.
3: Thank you po.
1: Yeah, and cross mo na sa calendar mo August 4th. Meron kang papanoorin at magsama ka na isa sa mga best friends mo or family member mo.
3: Apo.
1: Yeah. Meron ka na bang naiisip na isasama mo?
3: Si Abigail.
1: Oh, nakakatawa. I hope she's a fan ng magandong klaseng show.
3: Okay.
1: Of course, Kay Hunters, the show electrifying stage production inspired by the world of K-pop. So dapat dyan bumili ka na ng wig mo, ha? Kung ayaw mong pakulayan ng pink or purple ang hair mo. Alam mo yon?
3: Pwede.
1: O kasi alam mo, sabi kasi ng anak ko, pag manunood raw ako ng concert, pag kung ano raw yung vibe ng mga artists, dapat daw ganun yung suot.
3: Oo nga naman.
1: Yeah. Diba? So ngayon pala mag-isip ka na, ha? Tapos padala mo kami pictures.
3: Pwede.
1: I'm sure na ako mag-enjoy anak mo.
3: Sana nga po.
1: Yeah, ilan taon na yung anak mo, girly?
3: 21.
1: Tama ba, girly, yung name mo?
3: Tama po.
1: Ayan. Thank you, girly. At baka meron kang gustong batiin. Go ahead.
3: Binabati po ko po ang Mafti Rondalia. And ang asawa ko, Erickson Losada.
1: Ayun, thank you so much. Nagra-randalia ka ba?
3: Opo.
1: Oh, wow. So siguro lagi kang abalang-abala dahil napakarami ninyong mga... Kasali ba kayo sa Folklorama?
3: Yes po.
1: Okay, so sige, promote mo na please.
3: Yes po, manood kayo. Bilhin ng concert. Kami po ay tutugtog sa August 14 and 15.
1: Mm-mm. Sa Mabuhay Pavilion sa PCCM.
3: Apo.
1: Ayan. O, diba, sabihin mo sa mga friends natin na nakapag-promote ka pa.
3: Oo.
1: Yes, bukod sa nanalo ng K-Hunters the show. Salamat sa'yo, girly. Standby ka, ha?
3: Thank you po, Miss Donna.
1: Thank you, Red. And enjoy your long weekend.
3: Thank you
1: para sa mga kaibigan po natin na gusto pang humabol, bumili ng ticket. You can check centennialconcerthall.com. Kay Hunters, the show happening August 4 sa Centennial Concert Hall.

0: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
1: It's Fan Appreciation Day, July 31. Tatapos sila Sea Bears ang regular season laban sa Ottawa Blackjacks sa Canada Life Center. This one is for you, Winnipeg. Tickets to seabears.ca.
2: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
3: Magandang hapon po ng Biyernes. Today is July 31, 2026. Tunghayan natin na ilan po sa update sa malalaking balita mula Pilipinas. Pinagtibay ng International Criminal Court ang pagiging malayang korte nito bilang tugon sa sinabi ng Vice Presidente noong July 29 na lapdog o puppet ito ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV. Pakinggan natin ang ulat.
4: Tumangi magbigay ng pahayag ang International Criminal Court sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa korte. Sa kabila nito, pinagtibay naman ng ICC ang pagiging malayang korte. Sagot ito ng ICC sa sinabi ng Vice Presidente noong July 29 na lapdog o puppet ito ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV. Dagdag ng ICC, ito ay isang international judicial institution na may mandato mula sa Rome Statute na may kalayaan at walang kinikilingan.
3: Samantala, isa ring malaking balita sa atin kaninang umaga or oras sa atin sa Pilipinas. Kanina pong gabi, ito pong pansamantalang paglaya ng dating Senador Bong Revilla matapos po makapagpiyansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation.
5: Emil, bandang 4:30 ng hapon, dumating dito ang convoy ni former Senator Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan mula sa Quezon City Jail sa Payatas. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Representative Lani Mercado, diretso sila agad sa korte late in the afternoon kasi. Lumabas ang desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa pagpayag nito sa petisyon ni Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay ito ng umano'y ghost flood control projects sa Pandibulacan. 1,000,000 piso ang bail na inutos ng korte, bagay na agad inasikasong bayaran ng kanyang staff na unbailable dapat ang kasong malversation of public funds. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siya magpiyansa. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na makapagpiyansa dahil bigo umano ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Matatandaan ang kasong inihain ng ombudsman noong Enero. Sinabi nitong nagsabwatan si Revilla at 6 na kapwa akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa barangay Bunsuran, Pandibulacan, na non-existent pala ng inspeksyonin ang proyekto. Ang ibinibintang na 76 million kay Revilla at iba pa ay malaking bahagi ng sinasabing 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan pa lang. Humiling din makapagpiyansa ang kanyang mga kapwa akusado, kabilang ang mga dating DPWH Bulacan First District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero hindi ito pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagang magpiyansa si Revilla sa kasong graft, kaya wala nang hadlang para siya ipalayain ng korte matapos makapagpiyansa. Matapos pirmahan ng Justice ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang release order, agad rin siyang isinakay ng BJMP service para naman sa kanyang medical clearance pabalik sa City Jail. Sinubukan ng media na makuhanan ng pahayag si Revilla pero kumaway lamang ito. Narito ang ilan sa ating playback.
6: Ay, Senator, how are you po? Senator.
7: Elevated po, sir. After your bail.
8: Oh, tabi, baka tumanga.
7: Senator, saan po kayo didiretso? Senator. Oh, tabi.
8: Tabi na. Oh, tabi, baka tumanga.
7: Okay. Senator.
9: Senator,
7: saan po?
5: Vicky, balik sa inyo.
10: Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.
3: Sa iba pa mga balita sa Pilipinas, sinabihan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employers na huwag bawiin ang mga sahod na naibigay na sa mga manggagawa bago pa man suspindihin ang taas sahod. Ginawa ni Labor Secretary Frances Tolentino ang paglilinaw isang araw bago mag-issue ng temporary restraining order. Ang Pasig City Court sa 85 milyong pisong taas sahod, sa 85 pesos na taas sahod sa Metro Manila kasunod ng petisyon ng dalawang construction companies. Nang matanong kung ano mangyayari sa mga employers na naglabas ng mga sahod kasabay ng kaukulang wage increase, sinabi ng kalihim na hindi dapat itong isoli o bawiin dahil karapatang ito na ipinagkaloob sa mga manggagawa. Ipinaliwanag rin ng kalihim na noong ibinigay o inihanda ang sahod ay wala pang ni-issue suspension order ang National Wages and Productivity Commission. Samantala, sa ibang balita, Representative Leandro Leviste at dating Representative Jing Paras ipapasabina umano ng NBI kaugnay sa planong gawa na mapanirang kwento si Executive Secretary Recto. Pakinggan ang ulat.
10: Ipapasabina ng NBI sa Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Patungkol yan sa ibinunyag ni alias Jen na una at eksklusibong iniulat ng GMA News kaugnay sa umano'y planong gawan ng mapanirang kwento si Executive Secretary Ralph Recto.
11: Ang magpupondo doon sa gastos, dahil malaking amount yung ibibigay, ay si Congressman Leandro Leviste. 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin.
10: Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may hawak silang ebidensya kabilang ang cellphone na umano'y bugaw na kausap daw ni dating Congressman Paras.
11: Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Comtig Paras, pinakita na sa amin, na-save na, na-screenshot, na-picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Comtig Paras.
10: Sa pahayag sa media, sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi ni informante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post naman, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang VAP man. May nagpayo raw kasi sa kanyang hindi na ito kailangang siraan dahil sira na naman naaan niya ito. Pero sabi niya huwag sanang masamain na may mga nagpapadala kay Leviste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message ni dating Congressman Paras, sinabi niyang sasagutin nila ang anya'y hindi totoong alegasyon sa tamang panahon. Sa isang statement naman ng kanyang kampo ay tinatanggi nila ang malisyosong pagtatangka na dungisan ang pangalan ng dating kongresista. Nauna naman sinabi ni Recto na NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito.
3: Samantala, inanunsyo naman kaninang umaga sa ating balita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuluyan ng inihain para sa preliminary investigation ang ilang mga kaso laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Ayon kay Remulla, ang mga reklamong isa sa ilalim sa preliminary investigation stage ay plunder, graft at conflict of interest. Kaugnayan niya ang mga reklamong ito sa solar firm o kumpanya ng mambabatas na bigong tuparin ang pangako o responsibilidad na makapagbahagi ng solar energy para sa bansa. Sabi sa ulat, Nakasama ang pangalan ni Senador Loren Legarda sa kaso dahil sa amunay paggamit nito ng posisyon bilang chairman noon ng Senate Finance Committee para mabigyan umano ng prangkisa si Representative Lebiste.

0: Long Weekend Warriors para sa inyo ito. Sa mga pupunta sa cabin o isang backyard party, para sa mga handa na sa isang super saiyang summer, tandaan, kung kasali sa plano ninyo ang pag-inom, hindi dapat isali sa plano ang pagmamaneho. Have a designated driver, call a ride, stay the night. Kahit isa o dalawang drinks lang bago magmaneho ay hindi sulit sa panganib. Panitilihin ang good vibes ngayong summer, never drink and drive. Isang mensahe mula sa Manitoba Public Insurance.
1: At kasama tayo ng MPI at ng Manitoba RCMP na nagpapaalala po sa ating mga kababayan, lalo na it's the long weekend. Marami po ang mag-long drive. Naglabas po ng paalaala ang Manitoba RCMP sa mga motorista na mag-ingat sa driving ngayong long weekend matapos nga pong tumaas ang bilang ng mga banggaan sa probinsya na marami po rito ay naiulat na nasawi. Kung saan ayon po sa datos na itala ang 43 fatal crashes, kung saan 48 katao po this year ang nasawi. Mas mataas ito ng 23% kumpara noong 2025 at 34% higit sa limang taong average. Sa nakalipas na tatlong buwan lamang, 29 sa mga insidente ang naganap, kabilang ang 10 nitong nakaraang buwan. Sinabi ng RCMP na alak o droga ang pinaghihinalaang factor sa hindi bababa sa 12 banggaan habang iniintay pa ang toxicology results sa iba pang kaso. Hinihikayat ng RCMP ang lahat ng motorista na huwag magmaneho ng nakainom o nasa impluwensya ng droga. Sumunod sa mga batas traffic, maging alert sa mga pedestrian, siklista at iba pang riders at maging sa mga wildlife sa karsada upang matiyak ang ligtas na biyahe ngayong long weekend. Samantala, sa iba pong balita, isang 67-year-old na lalaki sa Winnipeg ang naharap sa ilang provincial offense notices matapos umanong iwan ang kanyang German Shepherd sa loob ng sasakyan habang matindi ang init. Nitong Miyerkules, umabot raw sa 30 degrees Celsius ang temperature noon at 43 ang humidex na mangyari ang insidente. Binigyan daw ng mga concerned bystanders yung aso ng tubig. Hindi kayo natakot? Bago raw, umano nakabangga pa ng isang tao at isang nakaparadang pick-up ang may-ari habang paalis. So siguro nandun yung may-ari na binigyan nila ng tubig. Pinatawan po ng paglabag kaugnay sa animal welfare at careless driving ang naturang motorista.

At ito po, kaugnay pa rin sa mga bibiyahe. Hanggang August 4, maaari raw maapektuhan ang posibleng strike ng WestJet ng mga flight attendants. At bilang paghahanda, ipinayagan nga po ng airline ang mga pasahero magpalit ng flight o magkansela ng booking ng isang beses nang walang dagdag na bayad. Ayon sa mga travel experts, kung hindi naman daw mahalaga ang biyahe, ay mas makabubuting i-reschedule na lamang ito. Ngunit ayon sa air passenger rights, mas maraming proteksyon ang mga pasahero kung hihintayin nilang ang airline mismo ang magkansela ng flight. Alam niyo po, kung makansela raw ang flight, obligado ang WestJet na i-rebook ang pasahero sa susunod na available flight, kabilang ang ibang airlines kung kinakailangan. Depende sa sitwasyon, maaari rin maging qualified ang mga pasahero sa pagkain, hotel, accommodation, at hanggang 1,000 compensation dahil sa pagkaantala. Para naman sa mga international travel, maaari rin may karagdagang proteksyon sa ilalim ng Montreal Convention. Posible raw magsimula ang work stoppage sa madaling araw ng Sunday kung walang kasundo ang maaabot ang WestJet at ang union ng mga flight attendants. Kung kayo po ay kasama sa mga nagkaroon ng power outages, alam niyo po, maging ang ospital pala natin, Health Sciences Center, ay nakaranas po ng 12 hours na walang kuryente dahil po sa nangyaring storm at malakas na hangin noong Miyerkules ng gabi. At natural, ito po ay nagdulot ng abala sa operation ng ospital. Patuloy minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang sinisiguro naman ang kaligtasan at tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga pasyente.

0: Posadas on 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
1: Salamat po sa pakikinig. Marami pa tayong mga balita ihahatid mamaya habang tayo nagtutugay-gay po sa mga impormasyon na kailangan niyong malaman ngayong araw na ito ng Biyernes. Kamusta po kayo at ano po ang inyong ginagawa? Ayan, meron tayong mga pagkukwentuhan. Gusto ko po kayong mag-message sa atin. Of course, hindi lang po sa mga pagbati or pag-shout out, kundi itatanong ko sana ano po mga tip ninyo para sa ating mga kaibigan na nagpaplano ng road trip o pag lalamyerda ngayong long weekend. -27 degrees, humidex of 32. Ito po ang inyong afternoon pasada. Ako po si Donna. Happy Friday!

0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
2: Yes, babiyahin na ho tayo sa ating ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada, maya-maya. And yes, also, please, mag-message po kayo sa atin kung meron kayong mga songs na gusto nyo marinig sa ating pagpasada ngayong araw na ito ng Biyernes. 10 minuto po bago sumapit ang ika-6 ng gabi at tayo live sumasa inyo pa rin ang Afternoon Pasada. And kanina, pinag-uusapan na po natin ang tungkol sa ating August long weekend. So meron tayong mga kaibigan na nakakausap, nakaka-chat off the air na nag-share sa atin ng mga tips, smart and creative road trips tips ngayong long weekend. Salamat kay Eldrumson Fabricante kasi yung sinabi mo na isa sa mga tips mo yung maghanda ng kumbaga ihanda ang sasakyan bago ang trip ay kasama sa ating mga tips for a good road trip ngayong long weekend. Ayan, syempre kasama po ang paghahanda ng ating sasakyan, lalo na siguro kung hindi na ganun kabago yung ating sasakyan, anticipate po natin yung mga emergency na pwede mangyari at syempre magdala po ng tools. Kasama rin dito, hindi lang daw po mga snacks ang kailangan, yung sinasabi pong traffic survival kit. Tubig, wet wipes, chewing gum, mini trash bag, power bank, playlist para raw hindi stressful ang matagal na biyahe. O naalala ko pag nag-road trip kami, eraser heads lagi. Siyempre pag malaki na yung mga bata, may iba na rin silang gustong playlist. Pagdating naman dun sa mga inaantok, ano po ba ang mga tip ninyo? Naalala ko ang kuya Lito, ang tip niya sa akin, nung first time kaming pupunta sa Edmonton or sa Alberta, sabi niya sa akin, ipagdala ko raw ng malamig na face towel, yung aking hobby. At kapag daw inaantok, hihinto kami, tapos iwawipe niya yung kanyang face. So talagang, ano yun, frozen pa yung, may yelo pa! At tapos may dala pa ata kaming ano nun, may dala kaming mga ice na talagang inilulubog po namin yung sabi nga bimpo para po magising. Well, of course, snacks. Pero syempre napaka-importante po na ating mga driver, lalo na sa mahabang biyahe. So napaka-importante rin, of course, na pag-usapan po mga driver na merong kahalili na driver. Make sure na kung wala man ay hihinto kung inaantok for the safety of everyone. Bukod naman sa destination, eto po ang tip. Humanap raw ng mga maliliit na lugar na pwedeng mag-quick adventure o kaya naman huminto for washroom break, for gas, yung mga ganyan, kailangan raw paghandaan or mga viewpoint, mga park, or any attraction na hindi naman kailangan big, pero at least pa yung makakapag-relax-relax yung nagda-drive, tapos ikaw makaka-stretch, stretch ka. Isa pa sa mga tips dito, huwag raw intayin maubos ang gasolina. Lalo na kung napakahabang pagdadrive at hindi po natin kabisado. Well, buti ngayon dahil po sa mga advanced technology, makikita na natin kung saan yung pinakamalapit na gasoline station or in between na mga mahahabang highway. Pero imagine niyo po nung araw, ano, pag magpupunta po halimbawa kayo sa Alberta or sa British Columbia from Alberta, tatawid pa kayo. Tapos hindi mo alam kung saan yung susunod na gasoline station. So hanggat maaari raw po, huwag nang intayin maubos ang gas. Unang-una kasi hindi ka sure kung saan yung susunod. Pangalawa, maaring mahaba ang pila sa gas station. O kaya kung inabot ka ng gabi, o kaya ang madaling araw, eh baka sarado ang mga gas stations. Isa pa sa mga suggestions dito at narinig ko rin to sa mga kids namin, mag-download ng offline map. Maaring mahina ang signal sa mga highways o rural areas, kaya mabuting may backup navigation. Talagang meron ka matututunan sa mga bata. No, naririnig namin to sa kanila pag nagda-drive kami, nasasabi mong ayaw gumana ng map. Isa pa po sa mga tips natin, maghanda sa surprise weather. Kahit po maganda ang forecast, nako, totoo to. Ako ilang beses na talaga kung meron mga nangyari na titingnan mo yung weather, ang init-init, pagkatapos pagdating mo doon, hindi mo na-anticipate na dahil mag-hike kayo, aakyat kayo, iba pala yung temperatura sa taas. OMG! Malamig. Kung kayo po ay magka-camping, make it sure may handa po kayong kumot na extra. Kasi hindi nyo alam, baka mamaya po sa madaling araw, umulan, umambon, iba po ang lamig sa madaling araw. Ayan, yung mga nagtetent. Alam nyo po yan, diba? Kaya yung iba, meron tayong mga kakilala eh. Para sa second night, uuwi. Sa second night, uuwi, kukuha pa ng blanket. Iba po kasi yung temperatura pag madaling araw. At eto nga, magdala po ng extra jacket. Yung iba nagdadala po ng payong. Hindi lang po sa init, kundi sa ulan din. Kasi nga naman, mabilis po magbago ang panahon. O kasi nakaka-spoil kasi ng fan kapag hindi ka ready. Diba? Alam nyo, isa po sa mga maganda rin pong pag-aralan kung ano po yung lugar na pupuntahan ninyo. Like kunyari, pag nagpunta ka sa Chicago, nako, pag i-google nyo po, isa siya sa mga lugar na dahil nga po, ano nga ba yung reason? Yung parang meron silang ano doon. Sige, i-google natin. Basta i-google nyo po ha. Talagang malamig doon. So kahit sabihin nyo pong pumunta po kayo ng summer, magdala po kayo ng pananggalang sa lamig. O so kahit po pupunta kayo sa Alberta at ganyan pong summer, mag-hike po kayo, may mga lugar po doon na malamig. Lalo na po sa Bulubundukin. Basta importante, ready po kayo. Pero light lang syempre, alangan naman, di ba? Ayon din naman natin masyado marami tayong dala. At isa pa ho sa mga tips dito, mag-iwan ng space para sa pagiging spontaneous. Ibig sabihin, aray ko, guilty ako dito. Hindi daw kailangan bawat minuto may nakaschedule. Aray! Kami ni Ate Lorna, guilty kami rito. Ganyan kami ni Ate Lorna pag nagtitrip. Kailangan bawat oras may ginagawa. Eh kasi lalo na kung malayo eh. So okay, sabi rito, minsan ang pinakamagandang bahagi po ng road trip o ng isang vacation ay hindi planado. Okay, yeah. Absorb ko yan. Yan din ang sinasabi ng mga bata. Tsaka sa totoo lang, kaya ko minsan parang iniisip ko ayaw nilang masyadong planado. Kasi nape-pressure sila. Alam mo yun, sa halip na na-enjoy nila yung moment. Eh si mami pala, oh, halika na, may susunod pa tayong pupuntahan, nakabook tayo, nakabook. Yan po yung pinakamahirap eh. Yung nakabook kasi susunod na attraction. Tapos yung mga kasama mo, nag-i-enjoy pa sa swimming pool ng hotel. Kumuha ka na magandang hotel, tapos hindi mo ma-enjoy ang pool. Ayan. Yan po, kasama po yan sa mga tips natin, di ba? Mag-iwan ng space para po sa mga gawain na hindi mo na-anticipate. Pero masaya pala for the whole family. At syempre, take a lot of ingat, lalo na dun sa ating mga kaibigan po na kanina pa na tayo nagpapaalala dahil long weekend, busy-busy po ang mga karsada. Make it sure you share the road at sumunod po sa mga karampatang speed limit. Mahirap na, lalo na po sa tatawid sa Amerika. Nako, meron tayong nakilala, natikitan doon.
3: Hi, this is Gabby.
4: And I'm David.
5: Do you guys listen to CKJS?
6: Yeah. We like the music.
7: And we learn Tagalog.
8: Keep listening to CKJS Radio.
9: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Itutuloy natin ang kwentuhan sa ika-apat at huling oras. Kayo po, ano ang mga tips ninyo for a good and creative long drive?
9: CKJS, 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.

0: Aba, pinapakinggan natin ang song niya ni Richard Boone, version niya ng Beyond the Sea. Ako, meron akong smile. Kasi ang sarap, di ba? Parang sarap pong i-check yung mga lake, mga beach dito po sa Manitoba. Napakayaman po natin. Actually, we have around 93 plus na mga provincial parks dito. So, maganda po i-check ninyo. Pero syempre, karampatang pag-iingat po. Make it sure palagi po kayo nakabantay, nakaantabay po sa inyong mga little ones. Kahit hindi sa mga little ones, di ba? At least po. Lalo na kung meron kayong mga lugar na hindi nyo masyadong alam, ayan, napaka-importante po na meron tayong information tungkol sa mga lugar na ating pupuntahan. And yes, ito po ang inyong afternoon pasada. Welcome po. Ang bilis ng oras, nasa huling oras na po tayo ng pagsasama-sama together. Sitting in for Lucille, ako po si Donna, 27 degrees, humidex of 32. Sa ating pagbabalik, ilan po sa ating mga pag-uusapan, being a long week. And alam niyo po, dito sa Manitoba, before ang tawag natin sa civic holiday, ang tawag po natin sa August ay civic holiday. So nagkaroon siya ng pangalan, Terry Fox Day. Alamin natin kung ano naman ang tawag sa ibang probinsya.
1: Chester and Donna po.
0: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
0: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
1: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
0: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
2: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
3: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents, Dr. J. Vernon Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
4: Afternoons with Lucille.
0: Alam niyo po kung dito sa atin sa Manitoba ang tawag natin ay Terry Fox Day. Sa British Columbia, ang ating August 3rd Monday, ang tawag po nila ay British Columbia Day. Tapos sa Alberta, ang tawag naman nila ay Heritage Day. So sa Alberta pala, ito ay non-statutory general holiday. Pero dito po sa atin sa Manitoba, ito po ay itinuturing na provincial statutory holiday. Ganun din sa British Columbia. Sa Ontario, hindi ito formal mandatory statutory holiday sa ilalim ng kanilang Employment Standards Act. Tapos sa New Brunswick, ang tawag po nila ay New Brunswick Day. Nova Scotia and PEI, ang tawag po nila ay Natal Day, non-statutory municipal day. Sa Nunavut at Northwest Territories, ito po ay general holiday at tinuturing rin nilang territorial statutory holiday.
5: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa afternoon pasada. Sakay na!
0: Sana po na-enjoy ninyo ang magandang sikat ng araw natin at magandang weather. Although super alinsangan na yan, humidex of 31. Temperatura naman nasa 26 degrees, partly cloudy right now. For the rest of the long weekend, tomorrow po, Saturday, pinakamataas natin ay 29 with humidex of 33. Bababa naman sa 16 ang temperatura. Sa Sunday, ang forecast, sunny with a high of 31. Tapos sa Monday, may pag-ulan. Actually, gabi pa lang po ng Sunday, meron din tayong chance of showers, low of 19. Tapos sa Lunes, showers with a high of 23. Sa Martes naman,

Magandang gabi po. Ilan sa mga maiinit na balita dito sa ating probinsya na Manitoba at maging dito po sa Canada. Unahin dito sa isang bagong lathala na ating nakita. Itong report ng Canadian Taxpayers Federation na nagsasabi pong nagbigay ang federal government ng pay raise sa halos 78% ng kanilang workforce noong nakaraang taon. Humigit kumulang 336,188 federal employees ang nakatanggap ng dagdag sahod, habang 596 lang ang nabawasan ang sweldo. Ayon sa grupo, nakakabahala ang mga dagdag sahod dahil maraming government departments ang hindi naaabot ang sarili nilang performance target. Sinabi rin sa ulat na mahigit 1 milyong pay increase ang naibigay sa federal employees mula 2020 hanggang 2023, pero hindi pa rin inilalabas ng gobyerno ang kabuuang halaga ng gastos nito. Samantala, sa ibang balita, dito po sa Winnipeg, 7 katao ang kinasuhan matapos makumpiska ng Winnipeg Police ang illegal na droga at mga armas mula sa isang bahay sa West Broadway. Isinagawa ang search sa Yonge Street matapos makatanggap ng reklamo ang pulisya tungkol sa amunoy drug trafficking sa lugar. Nakuha ng mga otoridad ang 2 sawed-off shotguns, bala, ilang espada at machete, pati humigit kumulang 1 ounce ng fentanyl, crack cocaine at pera. 5 suspect ang nananatili sa kustodiya habang 2 iba pang pinalaya habang iniintay ang pagharap sa korte. Patuloy namang iniimbestigahan ng Winnipeg Police ito pong kahinahinalang hate-motivated attack sa Rama Islamic Center sa Northeast Winnipeg matapos pong masira ang mga bintana nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa pulisya, posibleng airsoft or pellet gun ang ginamit sa insidente. Sinisiyasat din ng mga investigador kung may kaugnayan ito sa hiwalay na kaso ng mga nabasag na bintana sa isang bahay sa Roberta Avenue na nangyari rin ng gabing yun. Hinihikayat ng pulisya ang sino mang may impormasyon na makipag-ugnayan sa kanilang Major Crimes Unit o sa Crime Stoppers. Isang lalaki naman mula Winnipeg ang umami ng guilty sa mga kasong advocating genocide at willful promotion of hatred. Ito'y kaugnay ng umuli mga online posts na naglalaman ng banta at poot laban sa isang community. Si Jason Paul Rindell, 55, ay dati nang kinasuhan ng RCMP dahil sa umunoy death threat laban kay Prime Minister Mark Carney at sa mga miyembro ng Jewish at Muslim communities. Ayon sa RCMP, nadagdagan ang mga kaso laban kay Rindell kabilang ang pag-uudyok ng genocide at pagpapalaganap ng galit. Mananatili siyang haharap sa korte para sa sentencing sa mga susunod na araw.

Samantala, magandang balita naman. Ito po, may senyales na malakas na pagbangon ng ekonomiya ng Canada ngayong second quarter ng 2026. Ito'y ayon sa ulat ng mga ekonomista. Iniulat nga base sa datos ng Statistics Canada na tumaas ng 0.3% ang real GDP noong May. Mas mataas raw ito kaysa sa unang pagtataya na 0.1%. Dahil dito, inaasahang maaring umabot sa 3.4% na annualized growth ang ekonomiya sa second quarter. Itinuturing ng mga ekonomista na pansamantala lamang ang paghina noong unang quarter at hindi umano indikasyon ng recession. Nakakatulong sa paglago ang oil and gas sector, ang housing market, construction, manufacturing at finance sector. Ganon man, inaasahan ang mas mabagal na paglago sa mga susunod na buwan dahil sa mas mataas na fuel costs at posibleng epekto ng bagong US tariff laban sa Canada.

0: Ang ganda naman ang version ni Jury. So, oh, tama-tama, parang gusto ko siyang ipang-background sa wedding. Diba? Ang ganda-ganda ng mensahe po na awiting yan, and hoping na nagugustuhan niyo po ang ating medyo relax na vibe ngayong araw na ito ng Biyernes. And yes, thank God it's Friday. Alas 6:30 na po ating oras. Stand by kasi mga balita naman from the Philippines ang atin pong ihahatid. Meron tayong naka-record na mga balita na mula po sa ating ABS-CBN News. But before that, gusto ko muna mag-shout out. Kasi nakikinig right now yung isa nating listener na sabi sa akin ng Kuya Conrad ay bagong dating raw dito sa Winnipeg at hindi niya alam na may CKJS radio station. Thank you Kuya Conrad ha, at ikaw ang aming ambassador, isa sa mga ambassadors natin, si Maria Catherine Tenido. Mula raw sa Binyan. Oh my gosh, sa Binyan. Naku, Kuya Conrad, sige, ipakilala mo sa amin at tiyak marami silang pagkukwentuhan ng nanay. Taga Binyan, Laguna, at kamustahin mo kung marunong siya magluto ng puto Binyan. Ayan, kung meron tayong mga friends po taga Binyan, meron bagong dating tayong kababayan from San Antonio, si Maria Catherine Tenido. Ayan, magandang hapon sa iyo, Maria Catherine. At hopefully ay magkita tayo one of these days. At maraming salamat sa Kuya Conrad. At talaga naman, pag si Kuya Conrad ang kasama mo, mawawala ang nervyos mo sa pagdadrive. Thank you, Kuya Conrad. Also, gusto ko mag-shout out kay Jesse James. Sabi niya, hi Donna, happy Friday. Pag-greet naman ang mga chikiting namin, si Steven at saka si Christoph. Ayan, Kachomba family, good afternoon. And hi, happy listening kay Steven at saka kay Christoph.
1: Hi there, kids. Welcome to the Afternoon Posadas on 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
2: Hi there, kids. Welcome to the
3: Target ni bagong talagang Health Secretary Jose Buhalte Jr. na bumuo ng Council of Elders na tutulong sa pagtugon sa anyay malalim na problema ng Department of Health. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga plano niyang imbitahan bilang advisors ng council, sina dating Health Secretary Representative Janet Garin at Esperanza Cabral. Dagdag po pa ni Buhalte, prioridad niya para sa kagawaran ng pagtingin ang mga programang pangkalusugan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang patuloy na pagpapalawig ng zero balance billing at ang pagpapalawak ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFit program. Sa iba pang pasilidad, matatanda ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes ang mga hakbang para maibsan ang gastusin ng mga Pilipinong nangangailangan ng medical care. Kabilang dito ang pagpapalawak ng PhilHealth benefits at pagpapaganda ng preventive healthcare.
4: Dinadagdag ko ay yung tinatawag naming pasyente muna para ramdam ito ng mga tao. Ang aming layunin ay bawasan yung tinatawag ng OOP or out-of-pocket expenses. Nagagawa naman ito sapagkat marami ng ospital ang may zero balance billing kasama ang mga LGU hospitals.
5: May mga nakikitang isyung legal ang mister ni Vice President Sara Duterte sa pag-otorisa ng paglalabas ng kanilang tax records, pero nanindigan ang prosecution na naayon sa konstitusyon at iba pang batas ang naging proseso. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Nasa Senate Impeachment Court na nitong Huwebes ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng mister niyang si Attorney Manases Carpio matapos isabpina sa hiling ng prosekusyon at pahintulutan ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na sumunod dito. Sabi ni Carpio, bagamat nire-respeto nilang mag-asawa ang otoridad ng Senate Impeachment Court, may nakikita silang mga isyung legal kaugnay ng authorization sa paglalabas ng kanilang income tax records. Giit ni Carpio, dapat suriin ang naturang pahintulot sa ilalim ng angkop na constitutional at statutory framework na sumasaklaw sa taxpayer information at sa paggamit ng executive authority. Naniniwala ang legal team ni Carpio na walang indikasyon na naglabas ang DIR ng anumang tax assessment o determinasyon ng tax deficiency laban sa bise o sa mister niya. Kino-question din nila kung nasunod ang mga kinakailangang proseso at rekomendasyon bago ipinalabas ang authorization. Ani Carpio, ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lang sa proseso, pero ang legal na kahalagahan, admissibility at evidentiary value ng mga ito ay tutukuyin pa ng korte base sa konstitusyon, mga batas at mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Sagot ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., karapatan ni Carpio na questionin ang proseso, pero malinaw aniyang naaayon sa konstitusyon at sa batas ang naging pasya ng Senate Impeachment Court na isabina ang naturang mga dokumento.
7: Maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito, mayag. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan nito. So kami na nananalig kami na this will be upheld, no? Kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabina itong mga dokumento na ito.
6: Kanina, naghain sa Quezon City Prosecutor's Office ng counter-affidavits sina House Impeachment Prosecutor Terry Ridon at Joel Chua at dalawa pang miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Antonio Tino at Renee Ko. Tugon ito sa inihaing reklamo ni Carpio kaugnay ng umano'y paglabag sa bank secrecy law at data privacy law nang ilabas sa impeachment proceedings sa Kamara ang report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio.
8: Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter-affidavit doon po sa basura, walang kwenta, panggulo na kaso ni Attorney Mance Carpio. Yung AMLC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court. Patungkol sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. Ito po ay mababasura.
9: Siyempre, hindi naman po tayo magpapatinag sa ganitong klaseng mga harassment.
6: Plano ng prosekusyon na iharap sa Senate Impeachment Court ang naturang financial documents kapag tinalakay na ang impeachment article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y kabiguang ideklara lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang SALN at pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman.
3: Inspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang declogging sa drainage system sa May Taft Avenue sa Pasay City ngayong Biyernes ng umaga. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, luma na at hindi pa napapalitan ang kasalukuyang drainage system mula pa noong 1950s o 1960s. Kaya madali na itong mapuno ng baha. Ang pangmatagalang solusyon niya ay palakihin ang drainage network. Kakailanganin niya, anya ng ahensya ang 1.5 billion pesos na ipinapanukalang maisama sa 2027 national budget. Ayon po kay Dizon, planong hukayin at ayusin ang magkabilang daan ng Taft Avenue mula Pasay hanggang Ayala Boulevard. Inaasahan anyang matatapos ang malawakang rehabilitasyon sa loob ng 6 hanggang 7 buwan kapag nagsimula na ang konstruksyon nito sa taong 2027.
1: This is 92.7 FM, CKJS.
10: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends July 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
1: Afternoons with Lucille.

0: Paiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS. Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Magandang hapon na ating batis sa lahat ng mga friends. Ginagawa tayong background saan ho ang plano ninyong gawin o puntahan ngayong long weekend. Meron tayong mga isa-share dito na mga gawain, events and activities for the long weekend na pwede po nating i-enjoy na sabi nga support local and staycation. Lalo na dun sa mga kaibigan natin na mas gusto na lang nila magstay dito sa ating probinsya. Well, unang-una na, ito pong ating pagtuklas sa iba't ibang kultura. Kung every year meron tayong dinidiscover na ibang culture, music, food, through our cultural pavilions, naku, marami po tayong matututunan. Folklorama sa Winnipeg is happening. Mag-start po yan this coming Sunday. Siyempre, iba't ibang pavilion spread out throughout the city. Also, kung gusto niyo naman medyo mag-drive outside, Gimli, ang kanilang Icelandic Festival of Manitoba. Kasama rin po sa weekend events ang Rockin' the Fields. Ito po ay sa Minnedosa. Meron din sa Mennonite Heritage Village sa Steinbach sa kanilang Pioneer Days. Alam niyo, nag-start na po yan today. Roblin Fair and Rodeo at iba pang community fair sa buong probinsya. Para naman sa iba pang mga friends natin na mahilig sa mga outdoor activities, meron tayong mga beach events, artisan market, museum, train ride na may superhero at toy story theme, at family-friendly program sa iba't ibang lugar. May mga live concerts and performance rin, kabilang po ang mga shows sa Sinoboyne Park, ganun din sa ating Winnipeg Art Gallery, the Park Theater, at iba pang venue. Para naman sa mga sports fans, ayan na yung aking anak at saka ang nanay at saka ang aking sister at sinadyan, they're going to Canada Life Center ngayong gabi para manood ng Winnipeg Sea Bears laban kontra Ottawa Blackjacks. Habang maghaharap rin naman ng Winnipeg Gold Eyes at Lincoln Salt Dogs sa Blue Cross Park, gaganapin din naman ang Manitoba Derby sa Assiniboia Downs. Kaya yan ho, ang dami po natin mga pwedeng puntahan. Depende po sa inyong oras, sa inyong interes, at syempre sa inyong energy level.
0: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
2: Sinama ko na yung energy level kasi baka po ayaw ninyong mag-beach kasi ayaw ninyong mapagod or ayaw ninyong mag-camping kasi ang hirap magdala ng sobrang maraming mga bit-bite. Pero alam nyo, so much fun po ang mag-camping. Yun nga lang, talaga mag-titiis ka na sobrang marami kang mga gagawin. Sa halip na ikaw ay nasa loob ng comfort ng iyong malamig na tahanan, ikaw ay mabibilad sa init. But that's the fun of it. I missed it. Sino kayo sasama sa akin na mag-camping?

Showbiz balita tayo, 26 degrees po sa Winnipeg, 8 minutes bago sumapit ang ikapito na umaga. Bago dito sa ating balita tungkol sa SB19, eto muna sa mga fans ni Miss Claudine Barreto. Nilinaw niya na scripted ang naging kissing scene nila ni Pepe Herrera matapos ang premiere ng pelikulang Home Along the Riles, The Reunion. Ayon sa aktres, napag-usapan nila ang eksena at humingi muna sila ng permiso sa kanilang mga asawa at pamilya bago ito gawin. Sinabi rin ni Claudine na wala muna siyang love life matapos ang kanyang 12-year relationship. At itinanggi rin niya na naging sila ng aktor na si Milano Sanchez. Samantala, mahigit 40 celebrities ang lumahok sa Maddox's Iconic Runway Diamond Jewelry Fashion Show 2026, kung saan ipinakita mga natural diamond collection. Opo, commercial eh, no? Kabilang po sa mga rumampa para i-display ang magaganda raw mga alahas ay ang mga personalidad na sina Ryza Senon, Katrina Halili, ganun din Nadine Samonte, Beauty Gonzalez, Amy Austria, Yayo Aguila at iba pang showbiz icons. Pinangunahan ng event ng kanilang CEO at nagsimula raw sa live selling ng pandemic bago lumago ang naturang jewelry business.

0: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
1: My darling likes me smelling good. It always turns her off. That's why I always use Papa Cologne.
0: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
2: Nako, sumapit na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat mga friends natin nag-message sa atin. Doon sa mga kaibigan din po natin na bagamat hindi nakapag-message pero alam namin nakikinig kayo. Marami pong salamat. Bukas, from 10 a.m. to 2 p.m. samahan ating kaibigang Chester. Maririnig po si Chester sa Tunog Pinoy pang Sabado para sa mga nakamiss sa kanya. At syempre sa Lunes, muli naman magbabalik si Chester sa GMP from 5:30 to 9. Ay, hindi pala. Long weekend pala. Tignan mo, kanina pa natin pinag-uusapan long weekend. Biglang nawala sa isip ko. Alam mo yung parang automatic siya. Hindi po, hindi totoo yon. Sa Tuesday. Sa Tuesday, magbabalik po si Chester. Regular programming ng GMP. Ayan, 5:30 to 9. Kasi po sa Lunes ay Terry Fox Monday. So long weekend tayo, 'di ba? So sa Lunes ako lang po muna makakabarkada ninyo. Sana po samahan niyo ako. And then sa hapon, medyo ano 'yan, recorded. So yung ating live afternoon pasada magbabalik po sa Tuesday. So ako po muna muli ang inyong makakapiling next week sa ating afternoon pasada except Friday. So saka na lang natin pag-usapan yun para hindi po kayo malito. But for now ha, ingat po kayo. Enjoy the rest of your long weekend. Salamat po for joining me. Ayan, marami tayong mga kaibigan na nag-message sa atin. Sino pa ba yung mga hindi natin na hi? Of course, Jesse James Cachombo, thanks for tuning in. And I hope next time marinig ng mga boys mo yung ating greetings. Ayan, thank you Steven and Christoph for listening. Si Eldemson Fabricante, congratulations kay Girlie Marie Lozada. Siya yung ating winner ng ating pa-contest. Yung ating K-pop's super show biglang yung ating basta yung ating pa-contest, yung ating show na gaganapin po sa August 4. So stand by. Tingnan natin kung next week meron pa tayong pa-premyo sa ating mga listeners. And sino pa ba? Thank you! Ayan, sa ating mga kaibigan rin na ginawa tayong background. Yung sinasabi pala nating papremyo, yun pong ating K-Hunters, the show, coming August 4. For more information, check nyo po ang Centennial Concert Hall website. So paano po? Ako'y magpapaalam na hanggang sa Lunes. Magsama-sama po tayo sa GMP sa ngalan ni Lucille at saka ni Chester. Ako po si Donna Natividad Arenas. Enjoy the rest of your long weekend at ingat po kayo ha. Tandaan nyo, mahal ko po kayo. Bye-bye! Mwah.